ojule dangba ko sojo ta ju ti o re ra o aisowo lode owa je ti ko bara re ipenije eto abo a se okun re la re ore ma wo jina o ma go ko je bi ekun ba da lekan ayo nbo lowuro o aforiti lo lo gbogbo ni okan re le ko si mu owo le pelu te pa mo se ka ju jo gbe orilede ni deke aforiti ati ifarada la nilo ojo abara ko laarin o ojo abagun ko la ko run isitelele lo ma dubu ni aforiti die die le dagoke akeko ni won olise owo ni e olise owo ni e osise ijoba ni e igbega oti ile orun wa o tabi iwo orun ebe lodima lo ti wa o si fe ka ni aforiti ati ifarada Yoruba ni won ni Hausa ni Igbo ati gbogbo eya to wa lori lede ni eje ka ni ifarada rara wa bonde fem metiki dotna lo ni eje ka ni ifarada ki orilede wa Nigeria ko le goke agba

0: se wi ade ati bo bi sa won te boye laaro to ni oro agbalode o ile ise MTN Nigeria ni won si ti onigbo we to ni won ni ka fi jo mo bu omi ogbon mu Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA look on Oro ti mo fe kejo gbeyewo laaro yi oro to se pataki ni o egbo imoran tawon eyan ba gbo mo to gbeyewo mo kan gba ko si bere si sise lori re be abi eyin o ti e mo ni pe agbeyewo imoran n lo mu ki ewu ko se ona eburu si inu isa re eleyi ti won pe ni ojuse wo pe bi ewu to ba nbo ki ewu o le bo ninu ewu to fe ka monu koto ewu ni won pe ni okete ohun nikan lo si ni ona meji to wo inu bi tin gbe ona bi ti awa ti fe mo mu okete ati bi kan to le gba jade ti won pe ni ojuse iyen ni won pe ni ife ese eyin dele be mi keni ba gbo lamoran bi mo si fe ko se leleyi o ma dago to ba se bayi iwo na wa takaka gbowo tori pe eyan meji ni won ma subu latara imoran eni ti ki ba gba moran rara abi eni ti ma gba imoran ti ki si se agbeyewo re ko to lo imoran ohun ta lo so fun o bi pe eni to nfo ni moran ni fe re denu denu oju la ri ori o denu ni nko yin si ra yin ni so pa won kan lo ba gbe igbe isedo omo niyan bo se ri niyan eni to fo lamo wi pe eni laye okunrin ko je ba mi do wo ewo ha to ba so yo ko ma so 50 ni mi gba iro ni o eni to ni ko ku ni bi ile ise nko ah ile ise wu oga re si rara si o kini o ba ku o me ni se o ri mi o se to amoran yen jowo to ti ni bi kan to fe lo ni abi se nti ngbo lamoran tu ti ni bikan to bo fi de ni ti yewo bo se nbe isabi agbada ki lo fi lo re wa ati gari to mo se so ku dale be lo nbe laro obirin eh emi mi le gba ru e fokunrin koko oni laye eh o mu mi lati tra se gilo la ya ajadi ha e ja so yoku dola e ku kale
1: Limit 100 MTN. Program or what?

0: dam by you. Only one decima. I'm a buying shin to invest in it one sima, what a law. So now I want it, Larry, Larry, a cap one. Lamentation 5:7. A con Jeremiah. Orikanu, ekun Jeremiah Orikanu, ese keje, ekun Jeremiah.
1: Awon baba wa ti se,
0: awon baba wa se.
1: Won ko si si,
0: won si mo won ti lo o.
1: Awa si iru aisedede won.
0: Se bi won ti lo, se ba aisedede yan ba ma ba won lo boji. Awon lo boji aisedede wa nbi. Won si ni gboro mo, aisedede si wa ngboro. Ati si won ile lo lo tara, sumo aisedede o lo le. Emi aisedede ogun jemi won lo. Emi aye aye ni emi aisedede. Emi ran diran ni. But ya ba won baba ti won na won se lo ti emi e na to ta mo won na nu tori ko tori won bere o ti pe awon baba wa ki se baba awon baba awon po generation kan generation kan eta generation kan awon baba wa won se won de simo awala won ru aise dede won an ji ya won se bi gibioni iyen so pe won ni agbomi tale mo se be ni sa ta won wa lo wa lo guma e ba won mo won ni mo gba phd nisin agbomi ta na ni awon I want be until Jen Cotton. Then to be punished immediate gratification, yellow. I'm going to walk by when you're low, walk by one, walk by one, a card that be of one. One that's so tall, a roller, you look by wow, a fair walk by one, more with almost so tall. I mean, I saw no, a walk for a way, and Bonatona, Jim Bread, the one bread, he can dine, a was of me, I saw. And it's you to one, no, I give you money, that's you do matter. So, when they talk, Joshua, Joshua, they bow, then okay, so one day you swear by, come to my jagulo. I give you a Bible, so I just a hello, killer, oh, it was a day, it was a day, it was a day, it was a day, it was a day, it was a day, it was a day, it was a day, it was a day, it was a ibu wa e ni yin kan gidi se o a ke gile mo si a pon mi ta le mo si e di se ba so ka mo won ko ni page a ma fi page na si a pon mi ta tori ti ran won ni won gbe sabe egun gbogbo gibioni gibioni ise yo kan odidi orilede ni odidi ran kan ni won de wonu ogun na nu ogun keji ni mo pe ni ogun bolohun odi Hebrew chapter 2:14-15 oni akosile ta ko lodi si wa to lodi si aye wa to lodi ako to lodi oni oluwa si ti kan ma gbelebo ni onisegun la o mo pa kan kan kan lodi si aye wa egbon ti gbogbo oju so ni awon ni bawo ni ti Jesu yi oni ewo le fe na meji baraba o le abi Jesu o baraba la fe abajo to le ofin ni tan awala la fe baraba la fe etu la baraba le won ni ti Jesu wa kan oni kan ma gbelebo ki eje re wa lori wa atawon mo wa egbon kan buru bi ti gbogbo ipele ti wa nu won de kole na ni titi dola ni isin se be ti ja sa lolu bon ba simi loni mo bon wonu ja lola lojo wa la fi simi bayi ija yin o ti kuro bayi o ni ida o ni ku onu ile re ida yin o de kuro sa o nti akọ ni sa lo nta akọ ati ko emi o mo gbo lohun ti akọ lodi si o ti akọ lodi si o mo re ati aya re ati le share ati agbara re oni la yi pada
1: amen
0: so pe e ka kuro lori mi
1: e ka kuro lori mi
0: akosile ibi
1: akosile ibi
0: lori awon omo mi
1: lori awon omo mi
0: lori ise
1: lori ise iranse mi
0: lori nigeria
1: lori nigeria
0: akosile ibi
1: akosile ibi
0: e ka kuro
1: e ka kuro
0: onisegun la
1: onisegun la
0: e ka kuro
1: e ka kuro
0: pelu eje yin
1: pelu eje yin
0: pelu majemu
1: pelu majemu
0: ogun keta to gbodo kesi ninu ipile ni ogun ikorira ati ikosile ogun to buru ju ninu irin ajo ipile ni ogun ikosile okay won se ko jesu gan fun re ipile ni John 1:6 won so ni kan le tinasite jade wa se gbo bi woli kan ti be wa e wa ri to si so yin na e wa wo nigba ta John chapter 1 verse 11 wo lo to awon ti e wa awon ti e si ko awon ti e ko won ti e ko aye ma nko yan sa olugbala won ko yan Mark 12:10 so fun pe o ni okuta ti o mo le ko sile o de pataki gunle okuta ti o mo n to ma de pataki gunle ki se nkan kekere ki se nkan kekere n to ma de pataki gunle ki se nkan kekere so ogbodo dojuko ogun ikorira ati kosile esa aye ntani lo fa ikorira o dinu gbogbo bi to ti e kon te won gba o se ni won korira re but asa 6015 oni oro tunu fun wa oni bi ta ati kosile ti a si korira e ti en keni owo nu re emi o so di ogun aye aye ati ayo eran de eran so doju ko ogun ikosile ati korira ogun keta ni ogun atopinpin ogun atopinpin ori esa chapter 7 verse 5 verse 6 verse 7 oni Ephraim ati more malia ti gbimo ibi si o won wi pe jago ke lo si juda ka ba ninu je ka se bi kan lara re e je ka si yan oba kan le lori monitoring spirit that day Matthew chapter 27 nbi 5 verses si gbeyin oni eleton ni wi pe o ma jididi oni e lo ri daju pe ko didi o e yi okuta sibe e gbe edidi awon rome si e wa yan oluso awon atopinpin e yan monitoring oni eyin ni oluso awon ti mo nso yan awon oju atopinpin awon ti rogo saju ologo awon to n debe ko to debe awon to n gba ko to rigba gbogboju atopinpin laye ka re ko fo danu
2: amen
0: awon lo bo lo si embassy yen ye kan fun eni visa yen iwe igbelu omo yen o ti e kan fun igbeyawo yen ye ko ti sese fo me sugbon oju atopinpin ko ko ma fo danu
2: amen
0: gbogbo ma jemu aimo
2: loruko jesus
0: to be lori re oni lo tuwo
2: amen
0: so pe ma jemu aimo
2: ma jemu aimo
0: lori mi
2: lori mi
0: ma jemu ti a fi mi je
2: na jemu ta fi mi je
0: pepe ti a yonda mi fun
2: pepe ti a yonda mi fun
0: pepe ti a fi mi toro fun
2: pepe ta fi mi toro fun
0: mo tu ara mi le pelu eje jesus
2: mo tu ara mi le pelu eje jesus
0: omo mi le pelu eje
2: mo so omo mi le pelu eje jesus
0: ola yi ni communion service bo wa ti mo e kan lo se be ni o ba ti mu eje jesus ajinde olorun ni o si ri pe agba tutun ode
2: amen
0: lo mura lo mura lo mura sa lo mura oju oluwa wa lara re gbogbo eyin warrior of righteousness olala ma pade ninu awe 72 hours eyin ti eje opo ati arugbo ati eyin ti e salai ni a ma pin rice fun yin ma forukole on friday a o si pin saturday gbogbo eyin tabule oba magoro makogi ojo nla ni fun yin e je ki awon eyan yin debe ma je mu lo ma da wa lo o di na ye oka o
2: amen
0: o ni sise
2: amen
0: agbara olohun ari ti egba mo
2: amen
0: ile ayan mo ni yo o
2: amen
0: o ni sori buruku
2: amen
0: gbe eyin te nse birthday e ra anu
2: amen
0: eyin te wa le iwosan e didi
2: amen
0: ju oluwa yo wa lara
2: amen
0: nigeria ku wa lara afia
2: amen
0: jesus oluwa wa
2: amen
0: e mo pe fun adura ba ti n pari eto
3: 070 4912 5572
4: International, Baba wa,

0: ilese born 92.9 em aku daji sai ku daji ma e ku daji gbogbo eye egbon mi lokore ati lobere gbogbo pa ta mo ki o pe em aku daji ni be za ba ti lori ofe ati anfani lati ma gbo mi laaro toni te ba ti gbo mi embe laaye nu to tumo si pe an lati kira wa ku orire pe oluwa ise o anu la rigba o ki ise e to wa o olohun ese o olohun ese o e ja ma dupe o he opo nkan ni sele o olohun ese o ka sa ma dupe ni mi o mo ti gbe ojo ati pe baba kerekuru baba shade o te ba gbo mi alaji adewale charabadin baba shade easy awon ti won ni brush nbe yen niyan o te gbe unit won wa nta ni mo gbe baba karo sa
1: karo
0: e ma binu pe mo ji lasiko yi baba ni ni ya lo paja under bridge o da pa awon mo ganfe kan mo ta kan ja moju awon counter tawon yan bi ntaja won ju sa rin express awon moto to nkoja lo won o mo bo je je pe boya ta ba bole ta ba gbe won le koju ja sa won erun ba won ati gbe gbogbo de sa fun emi de ti pe n ba duro gbe bi meta si merin de ni o de wa laarin titi express la under bridge ejo baba e ba pe use tabi kon lo awon mo to ba jade abi meji kon lo sabe bridge ejo ejo ese ile se bond 92.9 kami ri re o te ba so ba kero kon ya lo gbaja bayi te ba ri awon ko wa sa fun okun yen are ni laya to ma gbe ola pa wa gba bi kan to pe alanfani ati ri gada la fi ni to sele ma pe mo go pe abi won se ona won wa gbe igi sibe pe ko le ba gbe ni bi abi afara yen gongo ni o awon ko be debere si ni sa fun opopopo yun re ti jade tun le laya so pe awon ma debe e ka bo sori eto bona oseri apa kini ile ise bond 92.9 sake se o si lona korodu
1: e no za ka re ko tumo
0: se apa ba
1: ona korodu wa o fe ko si da do rara
0: won se yo ma wa o pe ni o yo ma wa o pe ni
1: last I agree let me teach the Isawo road agree ogolo to ma ji tun wa so le express ni pelu wa o pe
0: lati lo se
1: o lati ko ni
0: lo se
1: wa si se kun le owo de my 12 get you ya do pa wona ti o yo da de de so mo ti da dura lati mo fi de ya baba yi ona e wa o lati o
0: ile je bon 92.9 bon o seri apa kini pelu omo yan ade oluwade folarin okun ade mr pilot hello
1: hello e ka ro mr pilot
0: ala da funde ade bo wale
1: e ka ro sa
0: mo kini sa
1: ajo ya na ko ya te so yen
0: Wọ́n rọ kan kéré sí wọ́n fi kó gi ẹ síbẹ̀.
1: Mo gbà bẹ̀ kọjá.
0: Gẹ́gẹ́ ni mo pé mo mú èmi dẹ̀ wo ẹ wo ibi tí mo gbà. Ibi tí mo gbà kò lè jẹ́ kí n rí dáadáa. Ẹni pé mo sọ mo ní mi ò rí dáadáa. Àmọ́ nígbà mo dẹ̀ rí pákórà. Káńtà tí wọ́n fi ń tajà láàrin títì táwọn kọ̀ọ̀dẹ̀ ń sá fún. Sugar Bakere ọkọ bẹ́ẹ̀ máa burú já ilé ni o. Ó ti pọ̀ o. Ó ti pọ̀ o. Oda ẹ ṣe alàgbà Túndé jẹ́ gbọ́ báyẹn bàbá Kérékòrò tẹ bá ń gbọ́ mi n ta rò pé ọ̀tún ló gbà wọ́n ló sì ló gbà o wọ́n ní wọ́n lọ kan kérésì kòtò yẹn ara kòtò n ta rẹ̀ fẹ́ gan nu kó lè bá gbẹ ní ìtọ́jú òtí àárọ̀ ọmọdú yìí kó lè bá gbẹ tọkọ bá dẹ̀ tún tẹ kò tún ní pẹ́ tí ó tún fi lu o padà bóyá ká filẹ̀ díẹ̀ mo kàn máa rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ já lọ gba ọ̀nà agége tá a bá gba ọ̀nà agége bá a ṣe máa sáré wàhálà òkè kòtò àti Capitol Road mò ń bọ̀ kí wá sọ fún wa mo ti gbé ìpè kan ló yẹ kí n dákẹ́ lórí ìyún náà mo máa kí n sáré alàgbà mo sì sàbí.
1: Ẹ̀rọ sà. Ìjọba
0: àwọn olùlẹ̀mọ̀ tó ṣe Lagos State Public Works tó wá ṣe. Mi ìdá mọ àwọn tó ṣe o tẹ bá mọ àwọn tó ṣe ẹ dákun ẹ jẹ kí n gbọ àwọn tó ra cement yẹn. Ni wọ́n tún kó gìyẹ síbẹ̀. Àìmí o mọ́. Ẹ ṣe ẹ fẹ́ tẹ̀lé ká yóò da fún yín tẹ̀lé báyẹn. Tẹ̀lé pé nǹkan táwọn ò mọ̀ àwọn aráàlú mọ̀ mélòó la fẹ́ rí mélòó la fẹ́ mọ̀ mélòó la fẹ́ gbọ́ ọlọ́run ọba ló mọ gbogbo nǹkan ló gbọ́ gbogbo nǹkan ló dá gbogbo nǹkan lórí gbogbo nǹkan ló wà níbi gbogbo nígbà gbogbo ẹ̀mí ò la fẹ́ rí tẹ̀lé pé àwọn èèyàn dá wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dẹ̀ tọ́ wa sọ́nà rárá o bẹ́ẹ̀ ṣe rò kán ló ṣe rí o ẹ má kò gbìyàn kúrò ẹ bàbá Kérékòrò ẹ bá ń pe àwọn ọmọ yín padà ẹ bàbá Alhaji Adéwálé Ṣàbàdí rẹ jọ̀ọ́ tẹ bá ń gbọ́ mi Easy Abbas Safety ní yàrá pàjá ẹ dákun ẹ bá ń pè wọ́n kán máa débẹ̀ mọ́ ìjọ kan filẹ̀ kó lè gbẹ Ìlàjì Mọ̀sà ṣẹ wà pa àbá.
1: Ọ̀dọ̀wọ́ ẹ ṣe bí ẹyẹ báyìí ṣe bọ̀ ibi tó ń darúkọ ní àpájà yẹn fún àbá bẹ̀ díẹ̀ o àwọn tí wọ́n ti ọ̀nà ẹlànà ni wọ́n jẹ́ ìdìbò.
0: Bẹ́ẹ̀ ni sà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ìlàjì mọ́ le de bayi
1: e mo ti be da papa e ko se wole papa
0: se apa e te lo e sini ni were re ni toro toro lo nlo
1: eh ala den ni no so ti ti o da ni di ti o da ni ko me ya ba ti ko me je se na ma tu bayi o lo free
0: o skun to abi
1: o se ni je
0: o skun to dada
1: awo gbe
0: ilajimo e se lotun e se losi o fun itoni sono ti e se fun wa e se alagba mi tara ma kinkile so
2: e ka ro mr pilot e ku je meta e ku se lu ko ni baje na ro ija kan de ni mo ti jade mo lo si papako ofurufu ni waju ile epo enyo ta pe ni chisco oko afaya fa nla kan tun ti lata si kan kere gege bi igba lo bi a se ba se se ka so pe gbogbo to n ko lu kini won riran ni ka ba mojuto ikorita yi kin de se leyi nikan gbogbo ikorita kankan to ri bayi ni moto ba n lata sibe kajo kan fi apere sibe katakun esu oni se wa o
0: awon lohun ni
2: se wa gbogbo wa
0: olohun o je ari ja esu a ti eni ni a ni kokun pele su lagbara olohun ibere kon be ti alagba mutala ya makin bere o ti opolopo wa o ko bara si ibere to lagbara ni se ale pe gbogbo eyan to wa kolu to je pe lore kore akoko bi mewa koja bi merin kolu se gbogun won ni wa rirun ni abi nkokon be to e ki joba se bile bi won ti se e ma si wa gbo o a bu joba o a de di e biru joba o an bere lo wa ara wa ni e mo ma ki sa oga mi o yes sir e ku daji sir yes sir
1: mo ko jojo a ri bi gbambe o
0: e tun se de e ri bi gbambe egbare wa egbare wa egbare wa adapabu ni kolobo
1: bagura
0: ke wa jere ko ke gbeda lo ke lona le gba
1: lowa
0: ni mo le gba mo lona wa le gba ke da loko se no wa me ko ba pe nko o ma se baba jejo o ma se oro mo po jojo yen oselu ti won bi se ngba gomina anbodi oun lo fi ya je gugu abai baba te ba mo yori to bi ya je oselu to fi se oselu ra dada da ti won bi se ijoba ipinle ko won be se ona ewo nu ipinle ogun gbogbo aye to ro itele lafe wa won e ba ma gbadun ona ti gomina anbodi be se lodun yen lohun ni ikan ile epo kan gbe on lo ile ejo ngbo ya ijoba ipinle yin ni e rara e stress part ni won be do mo gba be mo lo mo ko ni won cross border iya ila nje yo abi olorun ma jaje ya o olorun ma jaje ya mo ju awon ara ni o ara la nje ya yo olorun ma jaje ya o awon baba lawo ri ni o awon ni ise owo won se buku ti won se kakiri le ri yen o
1: ah o kuku tora o kuku le ji ya o re le ji egbe la pa je
0: ta bo ni ati no
1: Baba
0: ero mi ta ero mi. Baba te ba sa dura fun mi, e ma ta dura pe Olorun ma je rogun, a nje ekute.
1: Ami ami wo le jo kan tere ti je ko je, wo bo le je la ko wo fo mi mi ma je. Ma ba re da so mo be isu ni ma pe ta ro do si pelu kure. La ni so du. Kure baba ero mi ka ero mi. O be ngbo ya ro so mi si ka ko. O mo ko yo a ti wa no nsi. Oye, iki joba ma je ko wa. Le ma gbe ro fi jade ke be ma gbowo. E ma je pe ma ta o. Owo le pa da gbe ki bo tiri bi tiri ni yan. Ako se do di do ba ko do di so fi ni.
0: Di to fi ko da rara.
1: Robisina Robisa.
0: Robisa.
1: O mi be bo jare.
0: Mi go ba yin lo. Robisina Robisa. Baba la ori baba wa. Ko ni baje. La do lo. E jo e ba ri. Ah, mo bi be de o. Ah. Mo mi oro wa njo lori afefe nu. O da. E ja ma ku lori eto die die ojo tin lo kaki mama olojo bi oni alaja fausat owo labi afiju oloda nilu musin be ba lu gba odun laye ni ni ke se ategbe atepe bayi le sente nu alaja fausat owo labi international paint seller nilu musin te ba gbo tanki ni meje mejo lati le se bond 92.9 oko yin ti won je okan ninu awon baba wa alatileyin wa alaji owo labi ti won ja agba developer ni gbogbo Eko kin se ni mo se nikan anu won kin bo le je ki latodo ganiat ashiru ni attention ti wa dono ka ba won ki mama yo pe e da so won na o alaja fausat owo labi afiju oloda ni mo se lagbo olohun oda yin o ni danu awaki alaji owo labi agba developer ti mo je ni owo yin alaji mo je won gbe lu si ni mo se njo si abi je ran ti njo ti mi ati afa omo ari ma ko jokoja eni kin gbe lu si kin wo ko tayat kende omo bi odun oko ade omo aburo mi ni o ibeji nu o se ba baba beji bi odun ko ade baba beji awon beji ni lojo odun won tayat kendi e se opolopo odun laye ati laye ade oluwa ade bolani o kwani loruko temi ore oluwa ogunike lolotu eto se gbo pe omi di elegba atalana leko ah o dori eto eleke eni ro mi se ko ah n te se oda opo meji to wa yen wala e dawo oko yen e gba mi so fun yin
3: Bank FM.

0: awo o fi gbogbo agbara wa yin ni royo olorun wa ni ko so babi re oba to pa oba to lanfani ati ore ofe lati deni awa ma yin olorun o agbara kan o si tani ah be la logun kan o da a ni nkan kan ta le so pe to boya gbojule bi ki ba se olorun wa oba to pa mo deni e da le sun kan ma ji sile aye ṣugbọn olorun ba o pe ti wa ri be enikan ni won ni o gbe oko si oju ona o fe lo ra nkan ni isoda ama ngba ti o so pe mo fe soda oko wa gba won wa te oku re ti ejo oko re ni ojo a ka biese ledumare ogore le ode loroko doko toko roko doko roko to kala baro je ko da nkan ma ja ri o olorun oba adupe o oba to nti wa leyin to nti wa si waju lori to koko nu weroyin leni ti se ojo ojo Thursday ojo 16 ni osu kejo dun 2020 sama yin olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tun ji olale kan loko mi e ku ojumo o
1: ope ni fu olorun oba oba ajike oba ajige lagba olorun ba ojumo tun mo ale ni koni diwa meru lo o afefe bi koni felu wa ba se njade lo loni a ni deran fogun nitori pe ayin lo ayin bo lowo yenu a ma lo re a ma bo re bo se je pe logun logbon logbon latare ndi mo ti e a rere je labo oja o tori pe ninu egun ni mariwo tin sola bo se wu ko di gaga so didun lo so ti wa yo ma so so ni gbogbo gba e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore ile ise bond fm 92.9 to fi kale si gra ni oni gbogbo nilu ikeja latin kin pe e ku ojumo Ganiyat Velo Ashiru loruko temi.
0: E ma lolu awo lopo ave bojo awo gbaruku. Ade akoko tin lo re loju loko. Won ni wa koko ojo lo lo bayi o gbodo kon le o koko gbo. Igbe ise bo igbe ite ojo romo. Ewe koko bere sin ge. Nde atemi ateyin atawon aton gugu apata ewe koko wo ni gbe o. Owo ta ni ewe koko wa ni. Omo ta bi ewe koko wa ni. Ola ta ni ola ta ni ewe koko wa. Gore ta ni ewe koko wa. Olorun bo ni jo daru mo wa lowo. Je jamo pe ede koko fe gbon eleyo. Ara ile o fe gbo ara okun laarin awon wo laarin igbakeje are tele le ati ku abaka ni ile ise are won gbe na oju ara won won ta ko to oro sira won bi ile igba sofin se so ni mo pe ah en pe ka tun gbin oju ati ma se agbekale to fikun lori aye deru ile ise ti won gbe kale kojo ṣugbọn ijọba apapọ ni afẹmọ bo ṣe nlo
1: won ni ege nle kan si ijejo mo pe are Bola Ahmed Tinubu won ni se ri isakoso awon awon atunse tawon se leka gbogbo eto orilede wa Nigeria won lo tin se sorere
0: ile ejo ti pa lase o wi pe se ri gbogbo dukia to nlo bi meji din ni 48 e to je pe ngba ton to pipin re won ri pe alagba alakunse to dajo tere ri abaka malamese loni egbesele
1: ile igbimo asofin agba o ma ti pase fun gbogbo awon to wa ni di owo nle ise ilepo NPC limited oni e wa salaye ose kan pe la won fun yin o lori owo kan to lo si bi igba o le mewa trillion naira ni
0: ise di o ma lase je owo re ro ma lase la en te ni se lo te n wa se pa pa julo en te ni kimi te ni pon laya bi irate mo pe le gbimo dani en te le se olopa lori de wa nigeria aye ti sile bayi o egberun lona 50,000 awon olopa tuntun tuntun o na ni won ni won ti si gbagede ifowopo sile fun ibi te o ti gba ise olopa
1: won ni ka ma bi si ka ma re si o nje ejo mo pe ijoba apapo won ni ni bayi o gbogbo awon to ba ti bi omo tabi won fe se akosile lori pe boya en o padanu eyan won won ni ni bayi online ori ero ayelujara e lo ma foruko sile tori pe bi taye bayi si agbodo yi si be o
0: won ni bode odun bi igbeni lori bigboro osidun ti lu oroju omo talaka ti o rode emu osi ajo sokun agbaye gbe ikilo kale won ni ile adulawo wala ma nsele hey aileroko ma nsele lori kini is esin be ba sora won ni ni ekun iwo ile adulawo ati ekun sahel te ba sora pelu oro esin abaibo ke ma fi owo ara nsera yin o
1: ijoba apapo ti kede o won ni amo ilede wa nigeria ta won ti kokoro ilede south africa bayi won ni won lo sibi

0: kunu we royin te si waju bon fm lawa 92.9 radio fest wa po to kari aye ta ba de balagbe o la ro iklave ke mama eyin baba eyin jogo lode ka jo kori kori tikun lokun lori e won la rin awon ajo loba loba na la ti awon ijoba gba ti agbado ti daye nkan dandan la je nje gba ta ti da ku si gba pete gan gan bo tun bembe nkan lo nje nigba ti o ti se boya ni awon nkan ti won pe ni ijoba awon balaye lo nselu ti lu si ndun gba amu tawon balaye kan ba ri pe nkan ko ba da nkan yo fe puluku musu won a seto do oni dudu agba dudu oni fun agba fun alayin ro gba yin dara pe tu awa karun gbo ama nigba ti aye daye o selu taye daye ijoba baba mi tabesi oba lamidi adeyemi atanda ku baba iye alase keje orisa kolon bandre eyan ri o ola le do aye lo daye oyinbo aye daye oyinbo eh ah o sai lo ba mo
1: eh wo ma je lo be o
0: ah nigba te wa lowo oba o ni awon nkan to ba ma se re ku wo nti an so ku pa lu ti de yo de yo lo mu ni sugbon e daye igba e daye ijoba yo si lowo oba mo e ba si gbagbe aja ope ti ibrahim gbadan zo ran didagba ti won je olori ile wa nigeria won ni awon ni won se ise won de pe won gba opolopo agbara lowo oba won ti si owo awon ijoba abile nigba ni lo won ta ba wa da agbara pada si owo owo awon loba loba lasiko ta wa yi papa ju lo to ba le se ise to ye pe omo wa to omo ba to je omo abile to si mo nfa oba to wa lori ade fe to ba le se ise ta ba le da agbara pada si owo awon loba loba iru awon anfani wo la ri nbe
2: ipa wo ni anda agbara pada so wa awon oba laye pa o lo ma ko lori tesiwaju orilede wa nigeria n la fe ka jo jiro ni lori la ro ti ni
0: odun 1986 o na ni baba ngida lo gun agbara lo gba ko lo wa awon ba to gbe fa awon joba abile awon oba laye wa ra web sile gba so bi ah e wo te ba ile da agbara pada so wa awon loba loba ah yo dun yun gba isijobo rorun sugboju wo leyin ti wo la
2: ro oju wo leyin ti
0: sa anfani o wa nbe sa gbadun re se ilu o yato se ilo ti waju oba wa sa wa ara ilu gan se inu wo ma di gba ti agbara ba ti owo awon oba alaye 07088100154 07088100154 tabi 09 0098 444710 80 98 444710
2: 07087492118
0: 07087492118 oro ta nje len lori wa nigeria lasiko ta wa yo na ni oro ayedewu ile ise kan o e ti won ni won gbe ti won ni won se da won se da re won se bad more to je pe won gbe genje re wonu abado fe to sinowo ti won yewo soto fun to wa je pe agbalogba bo won so di mo pe ayedewu ni yen na ni presidential foreign investment promotion council I know this is your job Wednesday. Let me ask you for a Nigerian man. You go lorry. You want to study money? Pay. I want compress. Need pay for your room. We can't want shade. That's leg. My contact. You have to shade. Top me. Around to lorry or roy. If you want to get that thing, be or you will pay. I trust and be. I want to watch. Yeah. I like your wabo to talk about to call it. If pay. Who need look at my shale you. Nigba ti igbakeje aro wa Nigeria tele ri ati ku abaka ati amon ti won je ti ile ise ari ton be si takoso oro sira won won ni ile ise ari nso dimo fun ati ku abaka ati ku abaka nso dimo pe e se le so pe ki awon ajo SCPC ko lo se ayewo a baba fun anything kankan fe si lopologun loko odo ara ni oroko ti si e gbogbo itopinpin eleyi ti awon ti won pe ni SCPC don ba ma se won ko ma se won ko a ko pa lobolo ni o le lojutu awa te ba gbe fun aladani aladani yo se ise koja kuda yo se ise un tori pe yo fe ye mo pe o mo ise dada yo se doju ami sugbon ile ise are so ni mo pe ah ki lode o se je pe ese ni ki ga loju ota eni lo eyin ri nkan kan to da no ro joba mo nkan ti joba ba ti se abi agbe kan ti joba ba ti fi kale bayi loju ti koda koda koda ni won ni ile ise olopo ri wa nigeria la we pe lojo segun tuesday won lo pon ade ni adeyemi to je oludari agba fun ile ise ti won pe na yede run won lo pon olobara leyin ti ile ile ejo ga joba papo to wa lo abuja ti won ti pase pe baba na ko yoju si ile ejo to si ko ti o yoju si ile ejo won wa won ni esun mejo ototo ni won fi kan ti won ni ko wa rojo ko wa kai ko rojo esun akoko o na ni ile de agbo esun keji o ni iwe esu keta ni ke ma pere ni nkan ti oje ati ban ban lo won ni ko wa ka opo rojo arakunrin ko oyoju sile ejo o ngba to ko ti oyo sile ejo ile ejo wa pase pe ki olopa ko lo mu ni papa yaka won lo kokon lo kigiri kon mu wa ti odo awon adiyemi en to je pe oro egan lo je pe njarun be te pe ohun ati en to je olori eto ise si are alagba fe gboja bi ami won takuto oro sira won mo mo won mo omo mi ko mo mi gbogbo e na lo je pe ohun o po idan laarin mejeje won ni eso wo ko to je pe o nlo bi million lona riwo naira o na ni baba na no so ni mo pe alagba fe gboja bi ami la gba lowo ohun lori oro ile ise yi so o tun ni o tun gbero pe owo kan to nlo bi billion meta di logmo abo di bi 27.4 billion naira bi pe oje owo kan to so pe mi owo to fe fi se owo pe ko won fi fun yo pe ma gba opopopo oro to je itakuto oro se ni won so ko nje yo sugbon are bola me tun pa se fun icpc pe e to pipo oro yi ka ti e mo nkan to sele npa re sugbon ati pa ba kan so ni pe icpc bawo o ye ka gbe ise le en to niki ni lowo to je pe o je aladani to se ise to po lori e sugbon gbogbo re lo igba keje are to le run sa so ni mo pe nkan to n pe to n so ko ti pe nkan to n fe o na ni pe awon oro to ba tin dade ni pe boya won tin ti ese joba bo is aba ni oju otu lo se sele e lo ka ikure royin nu we royin the punch la ro yi
2: inu we royin the guardian la ro yi won ni ege nle kan si nje ki lo tun sele le kan si o nje je mo pe are bola met nu bo ma tin so du mo won se orilede wa nigeria won ni dogba soke tin ba eto raje orilede yi awon atunse ta won se papa jo lati bi odun meta seyin ta won ti wa gege bi are orilede yi won ni agbega tin ba eto raje orilede wa nigeria oro ilale wo nilu abuja lo ti da ngba ti won gba lejo awon ikokan ti won kun ni the left africa e ti pe adari won ruwa direct fan ti e pe o le wa je o ma gborin fun awon eto ti e pe sejoba are bola met nubu e ti won se o won ni awon koko gbo lori awon atunse ti won se lori awon eto ki dogba soke le ba eto oraje won ni dan leko fun awon odo anfani eto gbani tise won ni gbogbo e la won ti se ayo kan to wa se ba ke pe si are bola met nubu nilu abuja nigba ti are na yo ma fi soro o so bi me pe bo se je pe ti tairo la nkola to ba jina to lo ma ndoge won ni gba ti awon bere si gbe igbese lori awon atunse ati awon atuto ti awon se lorilede yi won ni o fe nira die won ni sugbon ni bayi won ni gbogbo e o tin de ara le o tin de ara oko tori pe opolopo awon eto atuto ti awon se lorilede wa nigeria o tin so eso lere inu we royin the guardian royin won wa nbe laaro yi
0: loju we kini we royin the nation laaro yi royin ti mo fe kai lo jabalogun loju we royin tori pe ko si royin to tobi to won ni agba ko je won odu ti ofo loju odu mona ti ma agba mo ro won eya ba nbe lori alefa ti n kodun ki ajo lotun ko ni jajo lo si won wo mo pe boya ohun ti ibini yo pada bere lowo re lo di afun alagba abaka malami to gba koja alakoso eto dajo lori re wa nigeria nigba ti ile ejo gajo papako to wo fi kale silu abuja lanore to o bere si so ni mo bi pe awon dukia kan to je pe o n lo bi mejidinladota 48 asset e to je pe won ni alagba na lo ni pe ki ijoba apa kan gbese le ile ejo na lagbe pe won ti ko so pe won ti koda ejo lori awon dukia ele to je pe o n lo bi metadilogota tele e ti gbon yesi so je pe won fi esun re kan alagba abaka malami pe o n lo ni pe ona to gba so mi ko awon dukia awon ejo bi pe owo nigeria lolo o si ko jo lona ti oso malami malami o n lo je alakoso eto dajo ododo ni odidi odun mejo ni asiko ti are tele ri Muhammadu Buhari to ti dologbe to je pe won se ijoba lorilede wa Nigeria ni udajo ti onidajo Joyce Abdulmalik won da la no dey won ni alagba malami pelu opolopo amo lebi re to je pe won yo to si so di mo pe awon dukia ti won to kai awon la won ni onidajo Abdulmalik so di mo pe se ri oro ni pa pe boya enikan lo ni enikan ko lo ni ohun ko ni nkan ta won go wa siwaju nle ejo sugbon ona ti won gba ti won bi ko owo jo lati ko awon dukia ijo oje ona ti o bofun owo omo Nigeria na lo je pe won ji ko owo to e ka lo fun igba igba omo Nigeria na gbo don bi ruwa odun ke pe tori de ofin ru awon lagbara te ba lo wo ofin o se lori wa Nigeria ori 17 re won ni te ba ka si wa dada e ri pe o ru ile ejo lagbara lati pe gbogbo duki a se ba da be ni pe eni tin be lori ale fa so je o se ijoba to wa ni ipo selu to wa fi ogbon anoko to fi ko duki ajo a gbodo gbese le tori de ase atoti la won tele tori de a duki a me ti se gbogbo e o 18 nu 37 won yo nda die 18 meta de egbese le egbese le nko bodo je ti alagba mala mo eno gbe iwe ro nation la ro yi e baro yi nbe
2: inu we ro yi the guardian na mo shi wa la ro to ni won ni gbogbo agba to je se bi e tete ya pe ra yin jo o nje ni bo nje je mo pe legbi mo asofin agba papa julo awon egbon to ri si apo kowo si aradu o ma ti fun awon to je pe asirowo ile ise ile po nfc limited ni e on so di mi fun pe o se kon pere la won fun yin o won ni account te n gbe wa siwaju legbe ma sofin won ni ko balance won ni bawo la account yin o se balance won ni owo kan to lo ti bi igba o le mewa trillion naira lo je pe awon o mo be sese o ni bayi awon igbimo na labe adari won yen Ibrahim Dankwambo o wa so di mo ni pe gbogbo awon le omo legbe ma sofin agba won ti fenu ko won ni eyin auditor won ye wa yoju ni legbe ma sofin agba tori pe awon account te n gbe wa won ni pe apo yi awon awon ti so di pe ke salaye lori awon owo kan won ni pe se le kan po ijoyin.

0: bayi awon ni gba mo ote kan pe la won fun yo e wa salaye lori be se se owo to je pe ko balance ninu apo ko si te gbe wa si waju awon iyan 210 trillion naira ninu we ro in the guardian royan won wa nbe la ro
1: yi o ko fere soju we kini we ro in the punch la ro yi ah o ma se o won ni ani abi to pale ta ile tun je itale tun je ani abi to paja jese jese tun je yan ani a se zukara de lo sibe gbe ara tun ni kokoko ni agogo pelu pelu bi ijoba bo je pe won ni ki nigeria ma le gbadun ka mo nigeria ma le ma yo o na re pe won se atuto si eto raje to je pe won paru pe eto raje ohun o ti ro po la nigeria eto raje tin lo ni melo melo ohun gbogbo tin lo melo melo owo tin be lapo ijoba nigeria sibe sibe omo nigeria inu ise ohun osi ni won wa o emi ko mo so be o ile ho pa ma gba ile n lanu boro laaro ijo nso ni mo pe ta ba ka ohun ka mo nigeria awon ti ebi npa ti ya nje ti se nse won lo koja be o ise tesi ni won ni osun amusere ososa amusawada ati afejo oba ati hugbon la taye rin won ni damokan di logon ninu da 79% omo nigeria je pe ati ro nje o jo je wahala ni inu ise ohun osi ni won wa ise nse won ise lo segun lori gun pa osi lo tawo tawo rosa to fi lawo ran leyin to denu suko kakiri ije to mu omo nigeria lo je pe ponu e ko gbo pe won sa dede ku o ko ise to ba ya o won kan ku ṣugbọn tori pe ise n ba won po won ni ku omo nigeria gan to je pe won sa ka koloba koloba kakiri emi e ko ni pe o ko yi lori lojeje ki ise po ohun na lo wu lati lori ṣugbọn ise lo se debe emi ko bo so be o ile ifo pa ma gba ina nso ni mo pe inu to pe awon ati wadi awon ri pe omo nigeria ah ise nse won ṣugbọn sibe sibe eto raje nigeria run gogo asi n kri an kira fun joba pe ijoba gbianju lori eto raje ṣugbọn ara omo nigeria ti wa ya nkan pelu ise ti nse won ile ifo pa ma gba ina ma soro won ninu agbekale kan to je ajosepo ile ifo pa ma gba ya ti nigeria e ti won se ni olodun meje lati odun 2026 odun 2032 ni won pe won ni eto na won fe se ni pekin re ki debi pe eto yi yo le se atilen fun awon omo nigeria to je pe won fe pese ise fun awon ni eka to lada ni to fe ma pese owo fun awon to je pe won ma ni lo si waju to je pe o mu ki ise ohun osi ko deku ni orilede nigeria tori ide yi won ni awon to won je ida 33 nu da 80 won ni o je awon eyan ko to je pe awon si tun ri ounje je die die sugbon ko to na opolopo alaye ni won se laaro ni pa ise tin se omo nigeria e na gbon iwe iron the punch e gbon nu da 80 won ni o je awon eyan ko to je pe awon si tun ri ounje je die die sugbon ko to na opolopo alaye ni won se laaro ni pa ise tin se omo nigeria e na gbon iwe iron the punch e ba mi bi le
0: koko nu iwe iroyin te si waju laaro e bond fm la wa 92.9 nu iwe iroyin daily trust laaro won ni bi taye ba yin si ta ma baye yi o to je pe n to ba baye yi o ni o ma wa leyin ni olodi fa fo ilede wa nigeria bayi o nje je mo pe awon ajo to ni state ikaniyan lorilede yen national population commission npc o ma tin so ri mo won ni eni kan to ba ti bi omo phone lo bayi to sese bi mo won ni ori ero aye lujara ni o ti lo ma foruko sile o tabi awon molebi kan to ba padanu eni won won ni wo lo ma foruko sile lori ero aye lujara e ti won pe ni electronic civil registration and voter statistics o ni won so ri mo won ni platform yi ijoba apapo ti gbe kale o labi ajo npc ohun lati pe won foruko awon mo koko to ba sese bi sile oro je jade latenu en to je alaga ajo npc ohun ye omowe aminu yusuf ori ni bayi won lati osu kini ojo kini osu keje odun ta wa yi won ni gbogbo ijoba ipinle to wa lori ede wa nigeria to lo si bi berin di logoji ati ori ilu wa ilu abuja won ni awon ti gbe awon ibudo kale o lati pa awon ede wa nigeria won lanfani ati lo ma foruko sile lori ero ayelujara won ni gege bi akole awon won ni awon ede wa nigeria won ni milionu 5 omo koko la nbi dododun oni fun ide yi ko si pe awon ti pepa koruko awon mole o lo ni gbogbo awon ijoba ibile to wa ka ki ede wa nigeria la won ti lo fi ipago si ke lo ma foruko sile to je online registration fun awon mo koko ti e ba bi inu we royin daily trust ekunrede royin ohun be nbe laaro yi
2: bank fm 92.9

sa kabiyesi oni dimu ti lu dimu ojo ti pe ta ti mo kori ade ori apesi le gbe waye e wa sodu eyi e o se temi tomo tomo ase nte dumare kabiyesi oba nu asuwa kat e o ni tete ku lai lai mo roju ola loju yin be ba lo gbodun laye ni ni ke fi se atebo atefe lese tena gbogbo ojo kendi logun osu keje july 16 ojo ta bi ni saye ti gbogbo ebi isura ka ni lu dimu ti won jo ti won sa joyo gbogbo awon egbe bo ba joko besi lo nkin yi wi pe odun Dukoni, happy birthday to you, Kabese, Alayelua, Hopanua Surakat, Adefinio, Layola, Abinipagu, Magari Kodis.

0: ba para si owo awon loba loba tori pe awon loba loba meto lu pupo won si mo awon igbese to ma gbe ti nkan ba fe daru won si le se atunse lori e ni kia kia God bless Nigeria and ilu Ilorin
1: e ka awon oruko ti won ni Olaitan babo loye lorile ki Olorun gba adura yin o ah won ti ba gbogbo nkan je ni ilu yi pelu anfun awon oba ni agba o wa je ki awon ba lagbara mo ilu bi oba
0: Ibrahim Olabanjo taro duro ile agege ku eto Mr. Tijo Laleko pelu alajaga ni eto asiru agbeyo to ro yin nipa dida agbara pada fun awon oba ko si aburu nibe sugbon aburu be ni bawo lawon oba na ko se ni se agbara lo tori po awon oba to fi owo agbara dori ipo ko to je pe ifa oloselu lo mu won ki se ifa eleti oje ti abalaye iru oba be se yo se daada olorun ko da se oro wa Nigeria o God bless Nigeria ire o
1: amu aba asola somo somo ilu pataki ni efeka o sa oba
0: oro lo egun eyin e o ti aja yeri fun
1: o sa oba dapo
0: fun lo da wo je pe pe oni ya lo le ti mo te ka ti mo roju oju e lo wa mu ki ipo agbara wa lowo oba lo dara ju sugbon opo oba ni ko ni ibero olorun sebi ni orilede ni oba laye ti nlo aselu agbara lori ara ilu sibe sibe lai si oba ko si ijoba ni council adu ko si ijoba ni council adugbo wa gbogbo awa ati oba la se ipade eto abo ilu ni ososu
1: o sa oba ni ba ekon ba doctor Sulaiman Raji Asade oniba tile iba o dara be o e je ki ijoba mu awon oba laye si eto isejoba ohun gan lo dara ju tori pe opolopo letter ni oba ma ri gba opolopo esun ni oba ma ri gba ton ba ko gbogbo ejo won a lo fi so ijoba le ti ijoba le mu awon nkan ti ara ilu nfe igbese to dara ni ijoba fe gbe yi
0: oloya re ma ko atun se lu mosin o dara ti agbara ba wa ni owo awon oba sugbon se gbogbo oba ni oba sa awon ti oto si oba je oba awon ti won to si oba won ori oba je awon ti oto si oba to ba je oba dajudaju won yeye eni ti o ye loba ti ojoba igba ni gan ni won tun ma lu agbara ni ilekulo lori ara ilu sugbon ti won ba le da agbara pada si owo oba o dara be sugbon eru bi bad ni pe awon ti oto so ba to joba nko God save Nigeria ari ma pa tun le se lu se giga lu epo ajumose ni
1: mo ki doctor tin jije ki ati alajaga ni ati o ma ju se fun ni ami oruko ton ni pastor Toyin Alabi JP lati Efa Koka o dara ki awon ba ma se akoso ilu sugbon ki ijoba ma se to fun won ire o God bless Bonde Fẹ̀mi. Ilu dùn òru àti Nàìjíríà mà ní bàjẹ́.
0: A dúpẹ́ ọlọ́gbọ̀n ẹ̀ta àtọ̀dé ṣe tàríkà yìí ta tẹ̀tẹ̀ tàríkà ẹ̀ máa ṣe ní. Ẹja fi ẹnu ẹ̀ jóná sí bíi tó bá di ọ̀la ẹ̀ máa gbọ́ tuntun lágbára ọlọ́ọ̀ba. Ó ṣe àbí ọdún fọlọ́run ṣan. Tún jí ọ̀làlẹ́kọ̀ọ́ ló kọ́ mi tó bá di aago mẹ́sàn-án àbẹ̀já pàdé lórí ètò àlàyé bàbá ọ̀rọ̀.
1: Daniel

0: tun fani so a yẹrin dada tabi ori kiriki ara to n lo ni mustard capsule naa o wa ni awọn pharmacy ati chemist ladugbo yin
1: agbo ọfun pa ẹjọ aarẹ ọjọ aarẹ ọjọ kiti ẹni gan ẹni o gbọ wa ẹni ọrọ mi ori ara ẹni o mi n kọ
0: ẹgbọn mi ẹnikan o ṣe yin aarẹ ara.

0: Dobe o ta soso gbo bi te ba tin go wa e ma ka re kojumo akojumo alayo tuni to tun mo wa ati pe lowo olorun to tun je kari ojo oni tin se ojo 14 osu keje odun 2026 gbogbo ope fun olorun oni ojo bojo thursday ojo ayo lo ma je fun gbogbo wa
1: ami o lagbare ledo ma
0: ele lo ma ja si la se ledo ma yoba so akonile akalejo aki wale aki awon ka biese lade
1: ni joye
0: ka
1: ti bale na
0: o gbogbo won na la ki pe bo ni sara le
1: ara o ma le
0: na ajinde aro ma je fun gbogbo yo ki ma fi be ma ki baba mi baba mi
1: ni gbogbo
0: gbogbo kinde mo ki no ka bi esi ka de pe lori o ki ba ta ku pe lese iru kere ado kini o ka bi ese baba mi oba adeyemi ajasa e oni gbogbo kinde gbogbo kinde o da bi anan gba ti princess ba mi soro ton
1: ni
0: alaji da fa wa so pe kini ton kira princess ni se o mo pe ka bi esi ti adopt princess anigboya ni
1: ka bi ti adopt ka bi ni na pe
0: anigboya
1: olaye ka anigboya na omo ba ni
0: be ni
1: ilu osogbo
0: baba mi de to wa wa le to
1: bi ta oja ti ilu osogbo dele
0: so ka ma dupe lowo le ise bs media ko je ke ma gbo wa kitikiti loni Femi o se ko ba wa lori eto bi o ba de ba wa lori eto owo le pe na ni o ti ranse si le pe ka ma ni so
1: ojo ni
0: ojo yi na ni
1: ojo yero
0: ojo
1: ojo yero gan ni
0: Isaiah gbe ni ke
1: o
0: wa reti o na ni o ba wa nle
1: o n gbodo de
0: so ki la fe se loni ki la fe je lori eto o do bi o ta sansan gbogbo e na la ma je ke gbo la se ledun mare o pa princess olayinka ni gba loruko temi mama se kodun emi ni koko mo wa le agbara baba
1: o go ni fọlọrun oba mi
0: lo hallelujah
1: oba tin be ka to mo abi dubare ti o mo wa gba ti o ba se nikan kan mo
0: abi ese olorun
1: olorun mi ibare o aki gbogbo ilu aki gbogbo loba ni joye enikan lo pe mi sa kiyesi ha o ni kabiyesi nikan la ma kini mo ni gbogbo oba ni
0: oba
1: oba la wa o baba de fe ranse gan an tun ra kabiyesi si an wi pe to omo yoruba la wa o ode mi na fa se ko ki kabiyesi olu tilu ipaja.

mami kan original waterproof polymer rubber le ma fi le gbogbo bi to njo yen patapata to ma dawo duro ti ko ni jo mo e o nilo atiparo orule yin original waterproof polymer rubber yi ni ke lo lati ri awon aworan bi won se nlo original waterproof polymer rubber yi e fi voice note la pe e fi ranse sori 080 90 95 45 55 080 90 95 45 55 abi ke number keji yen 080 24 81 50 82 080 24 81 50 82 bakan na ni orisirisi iron wire to je ojulowo fun eyin kole kole building contractors awon iron wire bi panel mesh wire binding wire electric fence wire ten install le si ori fence yin fun security purpose number 80/82 ikotun idimu road power bus stop ikotun leko ni won wa number ten ma pe sire fayin ti le yin banjo e ma so pe ojo oro ko ko ojo ojo si ma ro e pe sori 080 90 95 45 55 080 90 95 45 55 tabi ke pe number keji yen 080 24 81 50 82 gbogbo ja te ba la lodo won ojulowo ni ONG Olaoju ONG Olaoju ibi ti won tin se itoju oju iyato abi akese tin bari ninu iriran yi boya a ele kawe ni bibeli le o le ka tabi quran enwo enikan da bi eni meji ONG Olaoju ni ke pe fun itoju to peye e pe won sori ero bani soro 070 78 98 47 88 lẹ́ẹ̀kan sí 070 78 98 47 88 pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹni láti rí ìyàtọ̀ èyí láti kéde fún ìwọ tó o bá nífẹ̀ẹ́ sí láti rà tàbí ẹni ènìyàn tó ṣetán láti ra mọ́tò Renault Scenic liftback year 2000 model ni first body ni wọn ti ìkúnrí 4-plug engine ni engine àti manual GI manual ni o o wa ok dada e le ra lati ma fi je gbadun tori ke je epo rara e si tun le ra ke ma fi se kabukabu o ma wo mu wo wole e si le ra ke ma fi keru lati ibikan si ibikan Renault Scenic liftback year 2000 model eni to ba se to lati ra moto yi lati ri aworan moto yi photo e pe sori whatsapp number yi tabi ke pe number yen na yen 08107 50 14 13 how mari ti yin o bond fm 92.9 lawa number laji alagore ni dimu bus stop gbogbo en te fe ra go e fe to ago se e fe ra go julo fun mommy tabi daddy e fe ra go fololufe yin eyin mu ojo igbeyawo sona e wa fe ago to ma je to match si aso te ba wo e fokan bale ago yin o sise daada ni battery ago engine ago housing ago da fe paro idimu bus stop gbogbo ni ke ma lo e pe alaji alago sori 091 65 22 6898 abi won ni kenyin o ra ago sile ijosin ago to da boya funfun nene ni e ma lo soro alaji alago 091 65 22 6898 gbaju gbaja oserebirin ni Fetia Williams ti gbogbo eyan mo si Fetia Balogun tele tele o ma ti tuto soke to gbojugba to ni ile ejo lo ma ba won da si oni o ti pete tin se eleyi le ma fi sasimo le ma fi sopin Fetia Williams so pe enikeni to ba wa ni di ipolongo iku ohun to n so kiri wipe olodi ohun ti jade laye o ni nkan ti ko sele te ko n dede ro ti eleda yin te se pe ota ohun ti ku olohun o ku o o ni digbi lohun wa lakan lohun si wa bi ibo pelu o ni kaka kile ku ile ma sani
oni eni to ba ro iku sohun oni ko ni to hun ko ma ni ti olohun olohun ti se to ku oni en so eleyi lati fi ri ero sori oju ewu eyin lori ero ayelujara yin oni eyin le ma fori gbe iku yin o oni isokuso yi olohun ti da iporuru okan sile fa won mode bi awon ololupe ewu lo le de ni ati loke okun ti oni ka lu ku bere si ni pe ohun pe awon gbo kini kan o se feti ala won ba soro aha awon gbo pe olota ohun se kini oni ohun tete ya so fun won pe iro ni o ko si ku loju ohun ati ke lo nkun feti o wa sele bi pe olohun si nse iwadi lowo lowo oni to n ba pari iwadi yi o leni ti kini yin ba jale lori to so isokuso ikiri oni won abe ohun ti oni le ejo lo ma ba won da si o le ti so toni kaluku oni tohun le ma fi sase mo te ri soru e mo feti abalogun tuto o ko da oju e mo sa kuro lodo eni bond fm 92.9 la wa lori eto bo se nlo adupe lowo olorun oba bi la ma dogbon fi adagba eto lo ni werewere fun so yi peyin ife fe polowo oja tabi kede lori eto yi lori awon eto wa kakakire e te mi ti wa gbe se ni laruge ipolowo oja to da nto ni pelu e fe se jingu e fe se ppa lowo ti ko gani lara opo ku oyo ku e ti mo nti won pe be ohun ni owo ipolowo oja wa o le a fe keyin na ke popular oja yin o ma dada number te ma pe sire e pe sori ero bani soro ti mi gogon fun ipolowo oja bi kede 08 0 34 00 8655 080 34 00 8655 ti e ba senu gongo e pe number keji yen 08 0 238 56846 fun ipolowo oja tabi ikede ni o 08 0 238 56846 number mejeji yen e le fi ba mi so lori WhatsApp boya olorin ni wo iwo pe wa febun olohun oba fun ehan o fe kebun yi ko ku si mo e lara number yen ni ko pe ba mi soro ko wa korin kawon ti won dide lowo fun number te ma se sini ba kon na ati wa ni abala ise ni se nje lo ni dole ida point e fe gba osise lodo yin ma nso fa ba tun ni vacancy a ma je ke mo loni vacancy kon wa lowo mi ti ma fun yin e fi text message iru osise te fe gba e fi ranse sori 08 0 744 106 22 text message ni ke ranse o number te ma fi number iru osise te fe gba ranse si ni 08 0 744 106 22 oya emu number yi emu number yi eyin ti e n wa se emu ba ero sowo o anfani lakore fun iwo to n wa ise to le se sales manager iwo to le se se factory workers driver to ni valid driver's license to mona ilu eko daada ati ile ogun marketer to mo nipa marketing daada iwo to le sise cleaner ati iwo to mo bi won se n pa eran to si ma kin daada boya o ti ri ba won pa eran nile ounje tari yi e ma bo ise ti wa nile fun yin e pa eran asu yin anfani ise yi wa fun iwo to n gbe ni egbeda ako won jo sasa idimu ikotun Igodo Sigma 1 Estate FE CV yin e fi ranse sori phone number ti ma pe yi sori WhatsApp number yi CV yin ni ke fi ranse ti e ma pe number yen o 080 33 33 90 05 CV yin ni ke fi ranse sori number yen o 080 33 33 90 05 tabi ke pe number eleyi fun alaye lekun rere boya e fe wa fun interview ni 081 32 90 6212 081 32 90 62 12 FTP ki anfani ise yi ko to kase nle to adupe lowo olorun ba bi ilama de ko fi adagba eto ro fun tose yi oniyan se olobe se wọ́n ní ìpolówó ọjà lagúnmọ́ owó ẹ̀yìn náà ìpolówó ọjà yín kọjá yín ó tà àwọn tí wọ́n ń polówó wọn kì í ṣọ̀dẹ̀ wọn ò gọ̀ torí pé wọ́n fẹ́ kọjá àwọn ń tà ni bí wọ́n sì ṣe ń polówó ọjà wọn ń tà dáadáa ẹ̀ẹ́dí pé wọn ò jáwọ́ àjèjì
jedejede kan ni ake je kan ko siwo te ba tin polowo gba pe da yin ba bi ta te ba tin rowo ki lo tuku lenu ke ma polowo e ku ma ta si waju si ke yin na ke ma jere ka wa na ka ma kuse number te ma pe si fun ipolowo oja le kan si 080-3400-8655 WhatsApp number yin ewo ele ka ma lo fun tose yi ka to jo pade lose tin bo anigboya budupa o olayinka anigboya thank you god bless you more and more ewo baba tunde omo ti sorin le je a tun jo pade pelu akotun eto lose tun bo ire o

ekpọla elekere mbụ. Dere akụkọ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị 16 n'ime ọnwa nke asaa, afọ 2026. Ahịa orie na-atụ. Tọọ ntị n'ala nụrụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Aka na-achị steeti Lagos agwala ndị bi na steeti a ka ha bagide akparamagwa ga-eme ka egbochie mkpapụ idei mmiri. Ụlọ ọrụ JAMB ezigala ozi dị aka na ntị nyere ụmụakwụkwọ na-achọ ohere ịba n'ụlọ akwụkwọ ndị dị elu. Mba Iran awakpola ọtụtụ ogige militri steeti mba US. Ọ bụ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a na ndị ọzọ akụkọ ụwa nke ehihie taa chiri isi. Ngwa Tọzdee ntị n'ala nụrụ ya n'uju. Aha m bụ Ebere Okwu. Aka na-achị steeti Lagos bụ Babajide Sanwo-Olu egosipụtala nwute ya banyere mkpamkpa idei mmiri na-akpanapara ụfọdụ n'ogologo ụzọ Lekki, ma kwuo na ọ bụ oke mmiri ozuzo mgbanwe ihu eluigwe ndị akparamagwa ndị mmadụ ji ịrụchi na isichi ọwa mmiri mere aka ọrụ zutere ya. Ọ gbara ama mgbe ọ gara nleta na mpaghara ebe ndị ahụ idei mmiri na-eme ire na ha, dịka na Ọgọmbọ, Kongotodo, Tebron, Ajira, nakwa Owo Yaya. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Obafemi Hamza na ọtụtụ ndị ọzọ so achị ọchịchị so aka na-achị steeti a wee ganye bụ njem nleta. O kwere ndị mpaghara ndị ahụ nkwa ikekwu adị n'ume n'ikpocha ọwa mmiri ndị sochiri asochi ma rụsapụkwuo ọwa mmiri ndị agbasapụghị agbasapụ, tinyere ịbagide usoro ndị ọzọ. O mere ndị ya bụ ọdachi idei mmiri ribidoro ebere ma kwee ha nkwa ịgbatara ha ọsọ enyemaka. O jiri ahụ gwa ndị bi na mpaghara ebe ndị mmiri idei mmiri na-enyekarị nsogbu ka ha kwaralie maka ọdịmma ha. Ọ gwara ndị mmadụ ka ha kwụsị iji ureure na atịtị wee na-atụchisi ọwa mmiri, maka na ọrụ ịbagide nsogbu idei mmiri dịrị onye ọbụla. Onye majority leader n'ụlọ ọgbakọ steeti Lagos, Ichie Lohim Ada, soro aka na-achị steeti a maka mbọ ya ịga leta mpaghara ebe ndị ahụ idei mmiri metụtara ma kwee ndị bi n'ebe ndị ahụ nkwa enyemaka, ma ugbu a ma n'oge dị n'ihu. Ụlọ ọrụ Joint Admission and Matriculation Board, JAMB n'aha mkpọbiri, adọọla ndị dum na-achọ ohere ịbanye n'ụlọ akwụkwọ ndị dị elu aka na ntị ka ha hie asaa n'anya hụ na ha esiteghị ụzọ azụ were bata, maka na onye ọbụla agbasoghị usoro Central Admission Processing System ha bụ CAPS n'aha mkpọbiri wee nweta ohere mbata, akọọla aka na ntụpapụ aja. Ndụmọdụ a bịara dịka ụlọ ọrụ National University Commission na-ama amụma ịmalite inyocha usoro n'otu ụlọ akwụkwọ ndị dị elu dum n'ala anyị si ahazi ihe banyere ịnabata ụmụ akwụkwọ iji hụ na ha gbasoro usoro ma ghara ịnabata karịa ole ha kwesịrị ịnabata, tinyere ịhazi otu ụlọ akwụkwọ ndị dị elu idebe usoro Artificial Intelligence AI n'ọrụ na ndekọta ozi na ihe dum banyere ha n'ala anyị. Okwu ndị a pụtara ihe n'ọgbakọ ajụjụ na azịza kwa afọ nke afọ abụ 2026 afọ 2020.

ụmụ akwụkwọ karịa ka e nyere ya ikike na-emegide ụmụ akwụkwọ ahụ, maka na ụlọ ọrụ bọọdụ ya agaghị anabata ụmụ akwụkwọ ndị ahụ mara n'elu ọnụ ọgụgụ nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Ụlọ ọrụ Corporate Accountability and Public Participation Africa, CAPA n'aha mkpọbiri, etoola gọọmenti etiti maka ịmapụta ụkpụrụ ntụziaka nke ala anyị bụ maka inweta na ịchekwa ihe oriri na ihe ndị yiri ya, ma kọwaa ya dịka ezi mbọ nyere igbopụta ihe oriri ndị na-edozi ahụ n'ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche, ma si otu ahụ chekwaa nde kwuru nde ndị ala anyị ndị dabere na igbopụta ihe oriri ndị gọọmenti na-abagide. Ya bụ usoro ntụziaka bụ nke a mapụtara n'ọnwa Disemba afọ 2025, ma mee ka ọ pụta ìhè n'uju ya n'abalị 13 nke ọnwa Julaị afọ 2026, ma bụrụ nke ụlọ ọrụ Bureau of Public Procurement PPP n'aha mkpọbiri na ụlọ ọrụ Federal Ministry of Budget and Economic Planning, ụlọ ọrụ gọọmenti dịgasị iche iche tinyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ gbakọrọ aka wee yiwe. Onye CAPA Director Maazị Akimbode Oluwafemi mere ka amata na usoro ntụziaka ndị ahụ ga-enyere ala anyị aka isonyere mba ụwa ndị ọzọ n'ejide n'amụma mgbopụta ihe oriri nke gọọmenti etiti, wee na-akwalite mmadụ iri ihe kwesịrị ya iri, ma si otu ahụ belata nrịanrịa dị iche iche na-esite n'erighị ezigbo nri, tinyere na ya bụ amụma dabara na ntụziaka otu mba ụwa bụ World Health Organization banyere mgbopụta na nchekwa ihe oriri dị mma. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ ụwa bụ ya na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. Aka na-achị steeti Anambra bụ Ọkammụta Charles Oludo emeela ka amata mbọ President Bola Ahmed Tinubu na-agba iwulite ma kwalite mpaghara South East site n'ọrụ ndozi na iwu okporo ụzọ dị iche iche, tinyere ntụziaka o nyere maka iwu ma dozie okporo ụzọ abụọ dị ezi mkpa, bụ ndị nke gọọmenti nwegasị na mpaghara ahụ, ma bụrụ ndị nke gụnyere okporo ụzọ ahụ gara Otu Ọcha, Anam, Abaji, ya na nke gara Ọba, Nnewi, Ụga, Ihube, bụ okporo ụzọ abụọ ga-ejikọta steeti Anambra, Imo, Enugu nakwa Port Harcourt Expressway. Gọvanọ Soludo mekwara ka amata na ọrụ mmepe na ihe owuwu ndị ọzọ ga n'ihu, mana amụma iru okporo ụzọ abụọ a gosipụtakwuru nnọọ mkpebi ọchịchị onyeisi ala imepe mpaghara ahụ. Dịka o siri metụta mba a na-agba iji kwalite udo na ịdị n'otu na kansụl ime obodo Mushi, onyeisi oche ọchịchị kansụl ahụ bụ Maazị Tombosu Haruna Arume ehiwela ma mepe asọmpi egwuregwu bọọlụ ndị erubeghị afọ 15. A sọrọ mpi agba nke mbụ ya n'ogige Old Wharf Yard Field, Olu Aino Street, Mushi, n'etiti Ward A na Ward I, bụ nke Ward A kwuru ugo mmeri site n'inye ọkpụkpụ goolu anọ asataghị maọbụ otu. Onyeisi oche a mere ka amata na nke ahụ so na mbọ ọchịchị ya na-agba iwulite ndị ntorobịa nakwa ịkwalite ọdịmma gburugburu obodo ahụ. Ọ gwaziri ndị na-esonye na asọmpi ahụ ka a gosipụta ezi akparamagwa, njikọ aka na iji otu obi na otu mmụọ emekọ ihe, maka na asọmpi ahụ bụ ohere iji nyere ndị na-agba bọọlụ na-etolite etolite aka ịchọpụta onyinye ama ha nwere ma wulite ya, tinyere ịkwalite egwuregwu n'ime ime obodo ahụ. Ndị isi ọkwa ọchịchị dị iche iche, ndị nne na nna, tinyere ndị egwuregwu bọọlụ na-amasị, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ sonyere wee kirie ya bụ asọmpi agba nke mbụ ya. N'ikpeazụ, Tehran awakpokwala ụlọ ọrụ agha US Military Base dị iche iche didebere mpaghara Gulf State, dịka mpaghara Washington n'onwe ya na-aga n'ihu n'ibu agha n'ogbe ndị dịgasị na gburugburu Iran. Amata na aka ya kụrụ nnọọ mpaghara ndị dị ka Jordan, Kuwait na Bahrain n'ime agha abalị isii ha na-ekwurịte megide amụma na mbọ ịkwụsị ya bụ ọgụ, ebe ụlọ ọrụ agha mba US na-emekwa nke ya

omenigbo azụrụ m nke ọma, mere anyị niile ma m nwee na n'olu ya, ma gị nwa bụkwa na onye na n'olu m, ihe ọma ga-emetara anyị. Tụmadụ ka m ị na-esonyere m n'oge omenigbo nke ụbọchị taa na-abịara gị n'oge ndị igbo bond 92.9 nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Tọzidee, na-asị nye gaziere gị ebe abụ n'ebe nọ n'oge awa ka anyị mee ya bụ ihe anyị maara eme bụrụ ịga njem na akwụkwọ akwụkwọ ndị igbo tụrụ anya aka n'ụbọchị taa, wee tụpụta titi na rere gbadasịrị elu na ha. Chetakwa na ihe anyị na-aga eme ebe egwupụtara gị isiokwu, ọ bụrụ ihe na ịga were akwụkwọ akwụkwọ ndị ahụ jee ike gwata kpọmkwem ihe isiokwu ọ bụla ị nụrụ maka na akụkọ obodo otu wee kpọtụọ. Ka m malite site na nke a, maka na akụkọ ka nkụ enweghị ọzọ nke na-abụghị maka ịmalite site n'otu ebe, mana m ka mekwa ka ịmata ọzọ ebere okwu ụbaha m. Ajụkwala m ihe mere ọ ga-eji busa onye nke ị ga-anụ n'ụbọchị ka emecha aga m agwa gị emecha agwa m gị, mana tupu emechaa ahụ n'anya gozi ihe otu a. Agụụ na ụbịam na-anyụ ihe ruru pasentị 79 ndị ala anyị kpapụ, n'agbanyeghị amụma nhazi dum a na-abagide ọbụ ọkpụ isi otu n'aka kọkọ eju ọmụnjuo onye eju ọmụnjuo tụwe, mana ọ bụ ụlọakụ etiti ụlọakụ mba ụwa bụ World Bank bụ ya ma ịchọ ịmata ihe mere ụlọakụ ji m ta ụkwa ja ego ma kwuo ihe dị otu ịga na akwụkwọ akụkọ The Punch ibe nke 22 ya. Ka anyị si na nke ahụ na-apụta ka mmekwa ka mmata na gọọmenti etiti ehiwela amụma isite n'ikuku mgbasa ozi ewee na-edekọta ihe banyere ọmụmụ na ọnwụnwụ, ya bụ nke akpọrọ online birth maọbụ death registration system. Ya bụ ihe ọ pụtara bụ na ọ bụghịzi ganye n'iruo ụlọọgwụ maọbụ ọchịchị kansụl ime obodo maọbụ ebe ọbụla a na-anata akwụkwọ dị otu a. Ọ bụrụ na ị nwekwara ike ịnọ n'elu akwa ndị na gị emepee m foonu gị mee ya ọnụlaịn, anyị ekele Chukwu ọzọ dịka ya na-abịakwa niile bụ maka dị mma gị. Daily Trust bụrụ isiokwu a n'ibe 24 ya. O wee bụrụ ya ụlọ ọrụ Police Service Commission emepeela ọwara pọtalụ iji wee nnabata maọbụ wee n'ọrụ ndị ọrụ uwe ojii mmadụ 50,000 50,000. Ọ dịkwa mma eterere azụ ha niile bụ maka nchekwa mụ na gị na ala anyị. Ka anyị na-aga n'ihu nke a wee sio, mmadụ isii anwụọla site n'ọkụ ọgbụgba ghọrọ ụgbọala trọk bụ ikuku gas. Ebe ya bụ ihe nọ n'ebo ebe ndị agha na anụ ya emelitere cheki pọyịntị na steeti Kogi ka ya bụ kpamkpamkpa wee kpa ọjọọ bụ ebeleti gbuo nkakwụ ndị ya bụ ihe metụtara. Mana kwesị adị ga gụrụ ya bụ isiokwu n'uju akụkọ so ya na akwụkwọ akụkọ The Punch ibe nke anọ bụ ebe ọ malitere ma kwụsị n'ibe nke ise. N'ịga n'ihu wee kwuo si na ụlọikpe enyela gọọmenti etiti ntụziaka maọbụkpọ ya iwu ka o jichie ala na ụlọ ngwongwo dị 48 a na-enyo enyo na ọ bụ malami nwe onye bụkwa na malami ka nkenye gị adịka ọrụ ụlọ ga cheta maka na ịma na ọ bụ aha na-ada ụda ma kpọ ala anyị. Otu a ka akwụkwọ akụkọ Daily Trust siri wee bụrụ isiokwu n'ibe nke ise ya. Ọ bụrụkwa na ị gaa n'akwụkwọ akụkọ The Nation, ọ dị obodobo na akwụkwọ ahụ ị ga-agụrụ ya dịka si malite n'ibe nke mbụ ma kwụsị n'ibe nke atọ ya n'akwụkwọ akụkọ The Nation. A gara n'ihu dee n'okpuru isiokwu ahụ dịka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ The Nation si na ihe onwunwe ndị ahụ, ụfọdụ dị na Abuja, ụfọdụ dị na Kano, ụfọdụ dị na steeti Kebbi, ụfọdụ dị na steeti Kaduna. A na-eme ka a mata na ọ bụrụ dịka na atụwa akụ na ụba ụlọ na ala na ihe ndị ahụ n'ọnụ ego na ọ ga-apụta ijeri, ya bụ ijeri narị ijeri abụọ na ijeri 12 na ụma asatọ
narị ijeri naira abụọ na ijeri naira iri na abụọ na ụma asatọ ọ dị mma na ịgakwa n'ihu ọzọ nke a wee si o na m banyere ụlọ ọrụ uwe ojii ya bụ nhiwe ụlọ ọrụ uwe ojii nke steeti dịgasị iche iche mba UK akwadola amụma nhazigharị dịka ụlọ ọgbakọ omeiwu ala anyị gụpụtarala usoro nchekwa maka ya bụ amụma maka na usoro ọbụla kwesịrị inwe nchekwa ma ọ bụghị nchekwa ọ bụghị na etinyefere ya bụ usoro etinyefere bụrụ na etinyefere ya etinyefe ka ọ bụ maka ya kpatara na ejiri nwee ihe ndị so ya n'azụ iji wee hazie ya ka ọ dị otu kwesịrị ịdị ị ga-agagoro ya ọ dị na akwụkwọ akụkọ The Punch n'ibe iri na isii ya ọ dị mma o ka anyị na-agakwa n'ihu ka a na-eme ka anyị mata na otu onye amaghị mkpọ ya maka na ihe mmara bụ ha balit bụ ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were na-eme ihe mana mgbe ụfọdụ dịka anyị na-akpọpụ dịka na nzukọ ha balit maka ọ dịla a na-eme ka a mata na otu onye ha balit sịrị ya ọ bụghị kwamo sịrị ya gbuo ezinụlọ mmadụ asaa nọ n'ime ya ị were kwanụ gịnị ọ ga-ejizi ọnụ ya na-akọ maka na ndị igbo nọ na-eme akakpara eze kwudoro ihe ọ na-eme bụ ịkụ mmachiri ya ọzọ ọ bụ otu onye akakpara na-akọ nke a na otu onye ha balit ya ka gbuo otu ezinụlọ nwere mmadụ asaa n'ime ya ihe ga-eme ma egbucha ha ka na-amaghị mana ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust n'ebe nke iri na asaa ya ị ga-agọta kpatara na nke a na-eme ya ọ dị mma o anyị na-emekwa ka ị mata na gọọmenti etiti akapịala amụma ya isite na mba South Africa were kpọlata ndị ala anyị enwedịrị onye na-enweghị obodo ndị ala anyị nwere obodo nke anyị bụ Naịjirịa anya kpatara ka mba South Africa wakpụkarị wakpụ gọọmenti etiti wee malite kpọlata ndị ala anyị akapịala anya bụ amụma kpọlata ọnụ ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ Daily Trust n'ibe nke iri na abụọ ya mana akwụkwọ akụkọ The Punch gbara ya bụ isiokwu n'anwụ kpọmkwem maka na ọ kpọpụtara mmadụ ole ebulatazi n'ikpeazụ iji kapịa anya bụ ọnụ ọ bụ mmadụ otu puku iri mmadụ anọ na mmadụ iri itoolu ọ bụzi ha bụ ndị akpọlatazi na nso nso a wee bụrụ ka na o si wee dị n'ịga n'ihu o ya bụ m akụkọ imetụburu gị ọnụ na ụlọ ọrụ Police Service Commission na-agbala ya ama maka iwe ndị ọrụ uwe ojii ọhụrụ dị dịkwazi obodobo n'ihu akwụkwọ akụkọ The Punch n'ihu ya a na-eme ka anyị mata o na onyeisi ala anyị bụ Tinubu ga-aga ọgbakọ General Assembly United Nations mana ọ bụghị kwata maọbụ echi o ọ ga-abụ n'ọnwa septemba n'ọnwa septemba ka ọ ga-aganya bụ nke bụ na ọ bụrụ na o nwere ike ahụ atụmatụ ise ya aganya bụ nke agbarala m gaa ma n'ọnwa ọ ga-abụ gbaje nsọchịna gị kwadoro ezie ibe nke asaa akwụkwọ The Punch ga-abụrụ ya bụ isiokwu gbasara m inwe ụlọ ọrụ adịgboroja na akụkọ so ya atiku na ụlọ ọrụ onye isi ala akwatala ya akwatala nke ọma ọ bụrụ dịka ụlọ ọgbakọ sini jụrụ ga na-enwe nyocha ọhụrụ tinyere ọtụtụ isiokwu edetinyere isiokwu bụ ndị ga-aga wee gụrụ n'ibe nke abụọ n'akwụkwọ akwụkwọ n'ịgakwa n'ihu ka anyị were nke a ọsị ka m were nke ọzọ a tọrọ ụmụ akwụkwọ n'otu ule neko ndị ọrụ ụlọ ọrụ neko nakwa onye prinsịpalụ na steeti Kogi ebe akanya bụ arụ rụrụ ọkpa gagụrụ ya na Daily Trust ibe nke ise ya ka e wee gọta kpọmkwem kanya bụ ekwesị wee na

0: Ya gazie onye manager nta ka nokwa ya no go men igbo nko bote fara gi no gen di igbo bond 90.fm ina gapa ni hu aburu ya o nka we na eme ka anyi mata na ulo ogbato mi iwu ala anyi e na ma amuma iji we do kasete obula we nwere onwe ikwetere ya ego iji we hazie ulo oru woji otu akụkụ wee na-aga ịga mkpụrụ isiokwu akụkọ si n'ubi si akụ na akwụkwọ akụkọ degadi ya na ịgakwa n'ihu ọzọkwa ọzọkwa si n'elu ọzọ tinubu emeela ka o doo anya amụma nhazi nke ọchịchị na-atọ ya na depension of economic reform nke ọchịchị onye isi ala ọ kọwakwala ya ọzọ iji mee ka o dokwuo anya ndị na-atụ mgbere mmanụ na-achọ ka a rụzigharịa ma mepegharịa ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ ala anyị dịka ijiri wee kwụrụ n'ala anyị dịka ọ dị ugbu a arụzigharịa ma kpọlitekwa ahịa n'ịgakwa n'ihu ọzọ anyị a na-eme ka anyị mata na asọmpi mba ụwa e mere ya bụ World Cup a na-eme ka anyị mata na mba Germany ejilaka mba England ya na ụwa emerie nke ikpeazụ agbara iji weta ya bụ asọmpi iko mba ụwa ọnụ ya gụrụ ihe ndị anyị nkiri ọdụ na akwụkwọ ọ bụzi na ka ahụ ka anyị ga-eji ntakịrị na ụbọchị n'aha Tobechukwu onye kachi
1: Dozie no nyo funale Dozie no

Abdalla sai in ce a gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sai da sake haduwa da ku a nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9. Kamar kullum yau ma za mu so mashirin ne da shirin kokan kurciya wanda zai tafi daga yanzu har zuwa karfe 3. Da misalin karfe 3 daidai kuwa za mu saurari wato shirin fa'idar musulunci. Uku da rabi za mu leƙa ɗakin mu na labarai inda za mu saurari labarai kuma da sharhin jaridu. Tattaunawa, hirarraki, labarai da sauransu zai biyo baya da fatan za a gyara zama a biyo mu sannu a hankali. Madadin dukkanin waɗanda za ku ji muryoyinsu. Ni Hawwa'u Garba Aliyu da zan jagoranci akalar shirye-shiryen a yau. Nake fatan za a biyo mu ko in ce za a ji daɗin kasancewa tare da mu. Ba tare da ɓata lokaci ba ga shirinmu na farko wato kokan kurciya. Tare da Hawwa'u Garba Aliyu. Idan kun shirya kira waka a digital nisa in ce ko kuma kafin mu kawo muku shirin in ɗan sha ruwa in gyara ina gabar ku in sha ƙasa da wannan waƙar. Idan an shirya kuka ce mun kun shirya ni ma sai in zo mu soma shirin. Yanzu sai in ce ku yi sauraro lafiya.

0: aka fi kauna da shi shine in ba shi ba wannan kaba ba kaba ba ha ba shi ba wani nama ne za a yi shi kamar ya yake da suna wannan abin kamar kirshi amma shi ga sashi ne ba a yin sa sai da ragon da bai wuce shekara ɗaya ba da ƙaramin rago ake haka suke yin wannan gashin kamar kawai abin da kaɗan zai ɗan fi kawai kirshi haka ake yin sa kuma faɗinsu ɗaya da kirshi abin da na je iraki yanzu na ce mamewa ina can ana ce mai shugan wata abin ya sunansa ne to shi ne dan ba suna son sa to shi ne aka kawo musu rago shi ne fahadu rago ɗan shekara ɗaya wanda mashawiyya an soya shi an masa irin wannan ɗan abin da ake da a abin ba ai malam bahaushe ne yake faɗa taru suna cin wannan ɗan rago kuma kafin kasancewarsu wato suna ta nishaɗi kuma sun kasance suna da wani makoci da yake maraya ƙarshen bari hau sai sansano ƙanshin wannan kabab ake cewa kabab wannan kabab din da ake kuma ya ji ya yi sha'awarsa sosai kwaɗayin sayen ɗinke shi ne abu ya jama da kwaɗayi kwalama ta taki shi ne wacce yawo aka tamar da kwalama yawo ko da ya ce kama kuka ba yaro ya kama kuka ya jo ƙarfin nama kuma abin nan ƙarfin naman nan akwai katanga tsakanin gidan annabi yaƙubu da inda gidan marayun nan yake maƙota ne amma katanga ta rama don haka ya jiyo ƙarfin amma san ba su zai samu nama da haka sai kama kuka saboda shi kuma tsananin kwaɗayin yaro kakarsa da suke kusa da shi ta ga yana kuka akan abin da ta san ba zai samu ba ita ma sai ta kama kuka tare da shi wanda kuma wannan kaka ta sa tsohuwa ce ta manyanta ta dinga yin kukan nan saboda kukan da ta gaji kan nan nata ya tayi kuma tsakanin su gashi akwai garu shi ne matsayi kuma shi annabi yaƙubu ba shi da ilimi a kan wancan yaron cewa yana makuka a kan naman nan da suke ci wannan kabab ɗin ƙanshinsa ya buge shi bai san cewa ya tsinta ya wance yaron da wannan kabab ɗin ba saboda haka shi ba shi da ilimi a kai kuma ɗansa annabi yusuf ba shi ma ba shi da wa ibli ɗansa ba annabi yusuf bai da ilimi a kai wa uqida yaqub sai aka yi yaqubu annabi yaqubu hukuma a kan haka ko ba yaqubu kun janna ake haka sai da ilimi ko ba ce ko uqida ne sayyidina yaqub ba inda ake sayyidina wajen hikaya ana fadan suna ne yanda yake hikaya ce ake yi amma da an yi sai ga dai gane me ake fada ba shugaba ne kai ba a masa hikaya irin wannan shi ba akwai inda in hikaya ta zo to sai an bada shi a yanda yake na'am ake musu tsuba akan wancan magayin yaron da ya dinga kuka kakarsa ma tana taya shi kuka saboda ai ta tsalla shi na waje ke nan ba uku ba duk kuka sai ake musu hukuma shi annabi yaqubu da yin kuka saboda damuwa baƙin ciki akan annabi yusuf ya dinga kukan baƙin ciki akan yusuf kukancan da wancan marayan suka sa yayi sai ake musu aljazaku min jinsu amma da su ma sai aka sa su yin irin wannan makamancin kuka aka sa annabi a kuje da kuka yana kuka saboda shi ma ya sa maraya ya yi kuka har in
1: iwasan daga nan sai ta. Gaba ɗayan bakin ciki ya koma baki fas saboda bakin ciki da bacin ran da kuma rashin Allah Yusuf. Bai mu gaba ai ta san dole za mu magana sai ma zaman ta abokan jannan ne yasa kai wannan wayewar aiki kai ma amma da adam bane abaran da no hakan ba kai da an dara ka dai haka ne an ce ne daga ba wannan ai mu shi ne yasa muka zama gaba ilimi muna fito da shi ne a yanda yake ba wai a yanda wanda za ka dauka kawai addu'a ko ka gane ko ba gane ba ko ba za ka fahimta ba haka ilimi yake ba wannan magana shi ne malamai suke da ya kamata alkali ma ya kawo rufaffen sanadin ba wannan DC sanadinsa rufaffe ne me ya kamata ya kawo shi har yana kafa hujja da shi ba wannan DC sam da inganta ba saboda akwai abubuwa guda biyu a cikin hadisi wanda ba za su bari a karɓi hadisi ba abu na ɗaya ai mutum hukunci da uba kan laifin da bai sai shi kuna cikin gidan ku idan mutum ya je ƙanshi ko wallahi ka ga maka ba ta bada zafi duk aka suka sita biyantu akan mafi tsantsayin hali akan hali na daidai na sakewa sai mutum a gidansa ya ce bai ci abu mai daɗi ba sai ya ce wa makota da makamancin haka yanzu ina wannan rayuwar take ka ci abu a gidanka mai daɗi ke da ɗanka abin nan na halal ba san ce hanya ake ba bara sai ake ba abin halal ne ba na yanki jinafin ba ne a ce an zo an kwace a na halal ne kayan da suka yanka suka ci sai a ce wanda ya jo ɗanki ban sani ba kuma a masa hukuma to sai a ce ne idan Allah bai sanar da ke ilimin zai bin yaron can ga halin da yake ciki ba annabi bane inda za a masa hukuma haka ba ta a sanar da shi saboda Allah baya wa mutum hukuma sai ya ga ya maka kake kaza Allah bai taba samu wanda laifin da bai sanar da shi wannan abin laifi ba kuma ku ba na san ba ku sani ba kuma ku ga abin a inda Allah ya taba samu wani mutum da abinda ya aikata da Allah bai ga masa aikata shi laifin ba annabi adamu da aka kama ga laifin cin kayan da cin kayan gida shi ne Allah ya ce musu ban ga muku la ta ba hazi shajarata ba Allah baya kama bawa da laifi sai laifin da yake kanka aikata ka aikata sai laifin da kana sanar ka aikata amma yanzu annabi Yaqubu da ɗansa annabi Yusuf alaihi salam yau sai suka san dan nan ya ji kuɗi yaushe suka san kwalamar yaron nan ta tashi kuma an suka jiyo kukan an suka gane ma kukan a kan kwalamar naman su ne ci a wannan wannan dole a yi tambaya wancan ma ya fito cewa ya mai da hankalinsa zuwa annabi Yusuf a maimakon ya mai da hankalinsa zuwa Allah a sallah wannan ya fi kyau amma wannan istirahiyya ce saboda a cikin akwai a kama mutum da alhakin da bai san da alhakin ba to kuma ma misali in dai ba dan annabi bane ko ma yaron zuwa ya suka gan shi ba suka cinye su tana shi a shari'a ma wa suka zabawa sai kan naman ka aje zo da ya wuce sun tana shi ka kin ta kawon abu ne amma baka sako ba ko sako ne abu shi ne yake da haƙi akan abun sa in ya ga dama ya tin ya ga dama ya rani ya sa ya ga dama ya je fa ta ne abin da ko la ya da ido da ido ma sun hada shi ya gani ya gan suna ci fuska da fuska sun hada shi ne da shi rago no na lagi ake yankawa a gaban wanda ba su da shi mutum ya shigar da naman sa gida da dan maraki ya shigar ka rasa inda ya ajiye naman da inda ya adana an kuma duka sun cinye naman nan ko yanka da ku ce muku ta ga shi su ba ya don uba ake musu sannan na biyu malamai su kuma buga karan wannan hadisin suka buga kan hadisin suka ce ai babu annabin da ya taba zama makawo ya shi ana aka ce ma ya makance ya makance ce na gani ta za a yi annabin Allah je na gani annabi ba a zama makawo annabi ba a zama mai kafa daya annabi ba a zama mai hannu daya annabi ba a zama gurgu annabi ba a zama kuturu ba a taba annabi mummuna ba sharaɗin annabi sai ya zama kyakkyawa ko ba a taba annabi baki ba sharaɗin annabi sai ya zama fanki
2: sarkalla alazim fadar musulunci kiran aka sara tare da shi bazu lakshin nasir kabara godiya ga sarkin kadira na afirka alhaji dr shehu abdul kadir jimo jagoran shirin umar kurdun dai anan
3: Thomas Dalla an saurari wato karashin fa'idar musulunci da muka dauko a wancan satin lokaci yayi mana halin sa sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri kafin zuwan shirin mu na gaba ina gabar madalle a kasuwa kana kuma mun shakata da wannan wakar dake bisa kan faifai a ci gaba da kasancewa tare da mu a nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9

0: kan mutanen da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun ƙaiƙayin gaba da kuma wanda yake ɗauke sha'awa ko kuma ya ɗauke ni'ima ko kuma ya ɗauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko ɗa namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage ƙwayoyin haihuwa a yi aure shekarar shekaru a riƙa samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon ya yi tasiri wajen lalata ƙwayoyin halitta ko wajen rage ƙarfin sinadarin da yake samar da halittar ɗan adam idan aka zo gurina ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin sauwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son ganina za ka same ni a nan abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga menenen ƙarin bayani za ka same ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon ƙarancin ƙwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan ɗaukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke ni'imar ta ɗauke gaban ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami wani sai ya rika fama da matsala akan sur'atul inzal saurin biyan buƙata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka haɗa da azzakarin ayu da kitsan ayu da farin gadai da baƙin gadai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka haɗa wannan maganin da wasu sanyoyi irin su ginseng irin su cinnamon irin su hibiscus muka haɗa muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarinsa yadda ka san a tafasa sitati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka za ka je ka yi fitsarinsa yadda ka san ARVE idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta yi ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba na ƙarfin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka da shiga cikin jijiyoyin al'aurarka ya miƙar da su su yi ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan ka yi amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin za ka ji wani sabon ƙarfi ya zo maka in kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah sai dai kai ke bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afrika a duk inda kake a fadin tarihiyar mu ta Najeriya idan ka kira ni kace sarkin sanuwar Afrika kana sanin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko ne mai iyalin taba gaban ka da izinin Allah idan ka ci maganin sai gaban ka ya miki yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a abbatuwa a nan a trailer park duk da fadar sarkin fulani ga neman karin bayani ka neme ni a lambobin wayar ta kamar haka 080-34-30-07 a duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma za ka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin mun ba mutane maganin nan ban san iya cututtukan da ake nawa akan wannan maganin mai suna ba za ku iya ba
1: mutum na zo muje ga sauran gayin can suna buga mu yin ce hanyar jiki na haba da na karɓa na zama ne ainihin da zama ne zama a kan yin hanyar zama a ko ma sai din haka ya sake tafi wani cutar ba su wahala ce haka zai ta yi ma ƙaiƙayi ne kumbura har ma da zuban jini zama ya gagara da uwana kana bukatar anodo suppositories na matsawa anodo suppositories yana ɗauke da sinadaran bismuth from garlic balsam ɗari da zinc oxide da za su yaƙi ba su domin ka samu sukuni walawa da shakatawa tare da abokanka mutum na zo muje ba za su yaƙi ba kowa ɗaya ɗaya Anodos Suppositories sauki ne ga mai basir Anodos Suppositories daga Daily Industries a karin ta kasu da ciki idan bayan kwanaki biyu ba a samu sauki ba a tuntuɓi likita

haja, watu hajiya ya yatullah da ta kwanta da wancan ranar juma'ar da ta gabata. Ubangijin Allah ya gafarta mata, ya kai rahama kabarinta, ya haskaka kabarinta, ayyukanta na alkhairi. Ubangijin Allah ya kai mata kabarinta, kurakurai ta aikata bisa sani da waɗanda ba su sani ba. Ya Allah, muna roƙonka gafarta mata, ka kai rahama kabarinta, ka bai wa iyalanta da dukkan mu jimurin wannan rashi. Haka zalika, akwai wasu ɗaliban makarantar da suka turo min da saƙo, suka ce su ma suna son wato a miƙa musu gaisuwarsu zuwa ga babban malamin su, wato Malam Ma'azu, bisa wannan rashi. Ubangijin Allah ya kyautata makwanci, idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani.

haka zalika ina yin ta duniya a yayin da wasu suka zo wasu ke tafiya ina son yin amfani da wannan damar wajen kira ga dukkanin mazauni a jihar Lagos da kasar za ka yi zabe ka tabbata ka mallaki katin zaben ka kafin lokacin da aka rufe a karamar hukumar Obaland an dan ware kwanaki ina ga kwanaki mun ta sanarwa wato inda za a waɗanda ba su da su kuma suka kai kan zabe za a ba su kazalika ina kira ga mazauna wannan yankin da ma sauran yankuna in ka ji an fara karɓa kuma ka tabbatar anan za ka yi zabe ko kai kokari ka mallaki naka katin zaben domin dukkan zabe da za mu yi wato yana da matukar muhimmanci ƙuri'a daya zai iya canza abubuwa da dama a mallaki katin zabe kada daga baya a zo a fara ai kaza kaza ai ban zabi kaza ba ba kai zabe ba ba ka da bakin magana don haka ina kira ga dukkanin da ke sauraron wannan tasha mu kasance muna da katin mu na zabe ƙuri'ar ka ita ce ƴancinka wannan kenan haka zalika wato ina so in yi kira ga Hausawa da ma dukkanin waɗanda ke sauraron wannan tasha duk inda kaje wuri kaga ana suna gudanar da halayya ko kuma irin ɗabi'u irin wanda kaga masu kyau ne za ka ɗauka sauran kuma sai ka watsar da su don Allah a matsayinmu na waɗanda mukan zo cirani da kuma mazauna ma jihar mu guji karya dokoki da gwamnatin jihar ta gindaya aini na san mutane ka ɗauki mota ka saka seatbelt ni zan zuba shara a magudanar ruwa mun ga yadda ake ta ruwa a 'yan kwanakin nan wato kamar da bakin ƙwarya kuma mun ga yadda har motoci a wasu fayafayen bidiyo da ke ta zaga kafafen sadarwa mun ga yadda ruwan saboda ƙarfin shi da yawan shi kan tafi da motoci da sauransu mu guji waɗannan ɗabi'u da halaye duk mutumin da ke aikata irin waɗannan halaye ko ba a jihar ka bane ko ba a unguwar ka ba ko ba a kaza ba to ire-iren waɗannan mutane su ne waɗanda ake kira waɗanda ba sa kishin ƙasa idan muka yi duba da Najeriya ta mace da ni da ku da kowa da kowa idan ambaliyar ruwan ya fara a wannan yankin ba mu san iya adadin nisan da ruwan zai je ba can ma zai iya faruwa wannan kenan haka zalika wato iyaye mu ci gaba da sa mu ƴaƴan idanu musamman waɗanda akan ba su nauyi ko haƙƙi na kula da ƴaƴa ba ɗana ba ne ba ƴata ba ce bari in sa musu ido wasu kuma kan yi amfani da bakin miyan kuka don aibanta ƴaƴan da ba nasu ba duk jifan da mutum ya yi komai ƙololuwan da ya je zai dawo ƙasa don haka mu guje ire-iren waɗannan halaye da ɗabi'u mu zamo masu furta alkhairi faɗan alkhairi ko mu buge bakinmu wanda shi ya fi sauƙi to wani abu kuma da zan yi kira ga masu sauraro mu guji yi wa wasu dariyar faruwar wasu abubuwa wala na shari ko baƙin ciki ko dai wasu abubuwa haka saboda masu iya magana kance abin da kai wani kai ma za a yi don haka mu guji waɗannan ɗabi'u a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa ina son in yi kira kuma ga waɗanda kan siyar da abu a kan hanyoyi wasu lokutan sai ka ga mutum ta siya ruwa fa a hanya sai ka ga datta ko kuma ka siya abu ka ga bayan da ka siya ba ne sannan in an tashi sage zuwa gabanni kana sahun gaba ko kina sahun gaba mu yayi zafi sannan kuma ina son in yi kira ga iyayenmu mata maimakon yawon baɗaɗa idan yaranmu sun dawo daga makarantu da suke yi me yasa ba za mu sa su koyi wasu sana'o'in hannu ba ƙasashe fa da suka ci gaba ba wai da aikin gwamnati ne suka ci gaba suka kai matsayin da suke ba
akwai wasu kasashen da zaka ga yara ɗan shekaru 4 zuwa 5 zaka ga suna mafitai akan tara mun an tara a siyar kai kai biyar to ga kudin biyar sai kin yi uku ga kudin uku kai kai ɗaya ga haka haka akan yi sai makon mu bar ƴaƴan mu sakaka ko da ko mun lalacewar sana'ar da ya koya masa sannan kuma an ce wake ɗaya kan ɓata miya wasu a kafafen sadarwar nan zaka ga suna sana'ansu bil haƙƙi bil gaskiya mafi yawancinsu sai ka ga suna sirkawa da rashin gaskiya yasa wasu idan suka ga abubuwa suna so ta yanar gizo amma sai ka ji fargaba da tsoro saboda an yi musu wadda ba haka ba ne duk abin da ka yi ma wani fa za a yi maka duk haƙƙin nan da muke yi kaza mu tuna akwai kwanciyar kabari fatan za mu gyara zukatanmu Allah kuma ya taimaka mana bari mu dan shakata da wannan waƙa

sashen Hausa na Bond FM ake ci gaba da sauraro a daidai wannan lokaci. A gurguje zan wannan kira ko kuma in ce jan hankali. Wato a duk lokacin da muka shiga mota. Wasu zaka ji sun ce da Allah dan rike mun saboda kar conductor ya ce zai ƙara kuɗin mota. In ya ga sai mu rarraba kayan. Mu guji yin haka. Idan kika san ko kasan ka shiga mota ba kayan ka bane. Ba kaya na bane na wancan. In kana da hali zaka iya ka taimaka masa ko ka taimaka mishi ya ƙara ya biya. Idan kuwa ka ga ba zaka iya ba. Kada ka karbi kayan da baka san menene a ciki ba. Ka ce kai ka ara kaya fa. Is my own nawa ne zaka saboda kar a shitaji wani da kawai kuka hadu da shi a cikin motan ko kuka hadu da ita a cikin motan kada a ƙara mata kuɗi ba ruwanki ba ruwanka ban san ki ba baka sani ba mota ta hada mu zaka iya ka sa baki a dan yi mata sassauci ko a dan ka samu lamani haka amma ka ari in yafa na wani wannan naki ne na duk mu bar yin wannan wata rana zamu dauko wannan labari ina fatan cikin zamani gurgu wanda ke sauraron mu za su tuna mu zamu dauko dalilin fadar wannan magana sannan kuma ina so in sake kira wato ga masu sauraron mu kada mu manta katin zaben mu shine yancin mu yi kokari mu mallaki katin zaben mu kafin babban zabe da ke karatowa a shekara mai zuwa 2027 to a gurguje wannan ita kuma ta turo da sako shi ba ma san ka bade ban ta to a lambar mu dai na turo sako shi ta turo tana son a bata shawara ne shin wata irin sana'a za ta iya farawa da 150 zuwa 200 ba anan ta ce tana da Allah mai gidanta ne wai zai koma arewa shine za su tare ita kuma tana za ta kwashi a cikin ta a yadda ke sakon tana yi kira ga masu sauraron mu wato da su tura mata kojis ba ta shawarar sana'ar da za ta iya farawa da naira 150 zuwa 200 to wannan kenan za a iya tura mana wato a lambar mu na WhatsApp mun MTN da muka saba wato shirin tarho da shi wato 391 ina ga ranar asabar za mu karanta lambar ko kuma in ce ma baya ga ban manta maudu'in da ya kamata mu tattauna a wato na kasar Afirka ta kudin nan duk da ana ci gaba dai da kwato 'yan Najeriya har yanzu kuma ta sannan zuwa wasu lokuta su kansu kura zai dafa kowa zai fahimci wato gaskiyar abin idan mu din ne muke ɓata ƙasar baƙaƙen fata wasu dai sun kira lamarin da ƙin jinin baƙaƙen fata to madalla ina ga kuma a nan ya kamata in yi sallama da ku masu sauraro domin ga abokan aiki na sun shigo turum-turum da mutanen wato arewa ta gabas kenan ko sai su ce turum-turum a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka da injiniyoyi da suka sada ni da ku da abokan aiki na da suka taimaka wajen ganin shirye-shiryen da muka kawo muku a yau ya kawo muku ni Hauwa Ubarba Aliyu da na jagoranci akalar shirye-shiryen na ke roƙon Allah ya ƙara mana lafiya da abinda lafiyar za ta ce mun haɗu a shiri na gaba ko kuma in ce ranar asabar kenan ko idan mai kowa mai komai mai duka ya kai mu sashen Hausa na Bond FM ake sauraro a daidai wannan lokaci mu huta.

0: lo koju mo rara bitaya na ni o poju aya ti idun ni mo fin kin kabo sere tayo obirin ko lati le ise bond fm 92.9 to fi kale si number 1a adekile paju yiwe gra ni lu seja ni oni gbongbo abi o to ba
1: be ni won kan ni 1 2 3 4 oluwa ni o tan pe mi o ni gbe fare
0: ni o ti sara ni papa pa nto ni
1: Oluwa, de ore mo fi emi mi le ma so mi o ma to mi ma mu nkan na tori pe kini iwo ni afi ni mo na akin ka bo tori to aye obirin eto nla tutu lagbara n to ba ti ni obirin nu o lagba o ti gege oh e n go adara fun yin o ile yin o ni daro oko yin o ni ku e n to po so nkan eyin na o e ni si ku oko o ala ajoko to olohun abi odun eru gbadun le mi nje akin ka bo tori to aye obirin bodan fun yin o nine leni o ma ya la roto
0: olorun fun wa se
2: e ku je meta ti to bo wa gugu ti to wo wa eh akin ka bo sori eto aye obirin oruko temi ni grace temi so pe fakunle jo meta bawo lo de yin na
0: a ku otutu yo ba wa lara mu
2: eh a de ku ojo weli weli yi a ba wa lara mu
1: la sa wo lojo yi ju
2: eh a ba wa lara mu a ba wa lara mu
0: tori awon kan so pe ah ti amọ mo jo lojo marun ni abọ lojo lojo meje ni eleyi te ba ti
1: eleyi le ife
0: be ti gbon pe awon to wo ojo ojo won ti ni ojo lojo merin la ni
2: eleyi continuous
0: ojo mo sha
2: lo ni
1: o ba ila na bi ba la
2: dojo ni o gudo ba wa la
0: ma ni amọ gba
1: se be yin obirin gbanu ojo
2: ojo ni ata ata ubi ato kunrin gbogbo ana la jo
0: ba ni suru ja lo ni lagbara wa lo ka tun pada wa
3: The sound of life, the rhythm of people on the move. And you remember every step, the side stepping setbacks, and the glide through group. And then there's ICO Insurance, made for the moves you make. Through life's rhythm, enjoy protection that moves with you. Connect with us today. Visit ICOPLC.com. ICO Insurance, made for the moves you make.

Bu parası için ben cenni şey bunu tümle çıkın kesin. En yaralı. Şefden bu bir için bu bin. Şeyler yok. Şeyler yok. Onun şişe bu tutuk atı kutuyu. En iti o batı ne yok. Uti dokunu. Uti kutayı. Uyu tuba yuvayı bi. Kulemi. Tuba yuvarı. Kulemi. Ntoliko el yok. Luma maje. Tuba şili. Tuba shipi. Mbo wa tuba tigeri yoko. Kusayi. Kusani honi. Uti kusayi. Eche kama ni berolon. Okpayi okpayi okpanyo. Watasi kutemi ye maku maku. Lili to wafke uwe. Lili to fishi. Ajo femi. Uti babuko gitemi ye lobo no malobi. Lukwebu ya uwe. Kusayi. Osi awa lokan aye loja orin le ilu wa de ta wa kama lo pa kunpo mi le lo to ko se nti mo lo so on ba mo pe dodo ni ku kilo de ti o wa to ko ma fi bale to ma joko to ma joko si bi kon to ni ma wo yin ti won bo won bo to ba ti sise bi o ni ni fun ni ni ni sin ati yawo atoko atebo tabu atore atomodi atagba e ma ja baye je e ma ja saye ba ti baye e je ka ni bere olohun e je ka ni lokan pe o ti o ti o pa ase ni shuru ti wo wa yin e ti nkan ba le ti ti o fe de o ni o se ni to ma pe ti o ni riri ikoko tuba ma jata ni die abu na leyin ilera irorun loku ki ni ta wa n wa nkan ti o sonu kaakiri ki ni o ta gba fọlọrun ti o ba ti gba fọlọrun ti o tọlọrun lo ma pada gba fun ki lo de to n wa nkan ti o sonu kaakiri ki ni to fi bẹru sọdọ ọlọrun to fi gbogbo ọjọ aye e ko fi gba fọlọrun laye ti mo wa pipo what's really to shoot you morning? What's really? Oh, it's you on Friday. What's really? What you want to do? What's really to your father that you might die? But you know, cool, but you can't get along. Come up by you, Joe. Hey, come up by you, but can't get along. You should have told me, Philo Molo. You are too old to reject our money bande. She won't. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm papa ni lo da kon ti ti en ba ye lo se ti ndo opolo wa gba ko ni ti ni e ke bi kale jai opolo wa to ko ti ala pa ti jola le ko e yo mo ni di sola adi ni ji e mo bi le wo ni la sha ti si o ne yo ko si e yo ko ti ku si e yo ne o le bo sala o aye ti mo wa le ni olorun fi wa ni da mi lejo ija o le fo se ato olorun ise mi Allah fi se so fun mi fi so so fun awon mi latori awon omo ti to ri aro modomo je won le so be ku ma ru lokun yi ko ni ka ti yere ti daro e se

wa o la pe ni solution ṣugbọn iro gbe de se ni igbese wa le je mistake asise kan asise kan soso loso igbese aye elomi ibi koronfo asise kan soso telomi se iloso gbogbo igbese aye awon omo re bidakuda asise kan soso telomi se nipa bibuyan dojo kan soso abi elomi sofofo eyo oro kan abi elomi hu iwa ika eyo kan lo si gbogbo kuro mo so gbogbo igbese aye re oyinbo powe oyinbo ni a minute enjoyment can cause everlasting problem igbadun seju kan o le lomi igbadun to si so gbogbo si aye bi ti nira ti aini simi ati ta irogolo papa julo lori oro pe mo fe foko elomi igbesi aye igbadun tori pe soko fe o gbe igbese kan soso lati foko tori pe okan lerugba ini oko obirin oju ona okan lerugba ina ni obirin ti okunrin fe fe eyo kan ri enti e eyo kan ri eyen in lo sise in lo siyan ti o fi ba gbogbo igbesi aye ara re je o gbe igbesi ati loko o si lo si oko fe o lo fe oko loko o yo fe o lo fe gbigbona aseyinwa aseyinbo ni bujoko yi ibe lo ti lo sebo arun o lo fori kagba kwaarun tabi aisan tabi osi o si lo igbesi aye gbogbo igbesi aye re ninu pakalete asise kan asise yo kan ti mo so o ni asise yo oro kan te yin o se ṣugbọn ti yo gbogbo ẹru igbesi aye eyan ro asise kan soso te yin o se ṣugbọn ti ọsan gbogbo igbesi aye eyan ti o le gidigidi asise kan soso te yin o se nipa pe o ni ibalopo ifa o ri ibalopo ifa ẹni yi o gbowo mọmọ lanfani o si ni ibalopo ifa ibalopo ọjọ kan soso to ni o lo si mu to si bẹrẹ si di alarun arun ni bi omo lara re o si bi arun ti o fi le loyun o bi arun ti o fi le fobirin loyun elomi ni ibalopo eyo kan soso ibalopo eyo kan lo si ni asise kan soso na lomi lo si so di alarun hiv o se lomi bi en to ni aids o se lomi den to ni atosi ti o gbogun asise kan soso iyen lomi ni to si ba gbogbo iran re je lati ran kini de iran kere iyen tumo si ni pe gbogbo igbesi to ba fe mo gbe o gbodo kiabu ko to gbogbo se lara gboro lora ko to fesi ke se gbogbo kan la sare gbogbo se ke se gbogbo kan la sare fesi le ke se gbogbo kan la sare binu asise kan asise kan asise kan ile te lomi ra lo da wa lale orisi ile bi meji meta lori ngba to lo ti ko asiko ti lati ko ni o wa wo pe wo ni ki mu e to sumo ja ni abe e to sumo de abe e to sumo bi kan o to wa lo mu ilo da si se yi le o bo se ko le tan ina ni o pe je ba ti mo ri o opolopo di alaini nitori pe ko le si bi ti se da re faramo bo le se le mo nitori pe ko mo ni o se asise kan soso e bu kan soso le mu iye kan soso na lo fuju tembelu wa ni lagbaja isi da o lagbaja isi somolu abi lagbaja isi ni teriba lagbaja isi ni oro titi a eyan daada ni o nlo yaya ṣugbọn asise kan lo se ojo kan na ninu buruku ta wi bi o si se oro so ko wa se oro iso si eyan lasan o so oro si en to je ala en ti o je en to gboran dun en to ro mo ndun en ti o fe na kan soro si o soro se en ti o lemi dari ni o asise kan o se asise kan soso nipa ka bu o buyan o binu mo si dowo bo igbesi aye e gbogbo iwa rere re si di alailagbara o si di eni ti o di onisoro asise kan soso o de kan lẹni kan lo o de to lo ina ni ti le awo re o de ti o lo ina lo ti lo kadara re elomi a so wi pe ohun obi oko le ri akoko to won kokko lo o na ni won mu won de pari esi ki won lo feyin etagba asise kan ko si se ba kuku se fe rin tori oni ni ko si ba se fe se teyin oni gbogbo se ko si ba se fe se teyin oni loje si aye ko si ba se fe se teyin oni so pe mo fe je mo fe je mo fe le nla mo fe tobi mo fe se gbeyawo mo fe gbadun ara mi asise kan ojo kan so to lo le oti to lo re muti ojo na ni gere ye to si ko loju ona la re to bo si oju ona ni afarawe ile saba fa asise teyin si se yo kan ti o ni ni remedy asise kan ti mo soro nipa re o ni nkan to se le kan soso to ni roju tu nkan na mo teyin o fi jade laye asise kan soso nipa elomi ti o mo wi pe nani nani ogbodo nani oba eni oba lona ni wahala de ori ade o si gbe omo o si bere si ni nisoro o si seru ere o akoko to se na ni ogbodo ma ran ti ko ma rin ko gba ko mo dada pe ile